0: ang kumpanya.
1: Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay natatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Ay, Doc, mapakonsulta ko ka ako. O, natano, anong namatayan mo? Indaman kayo ni Doc, maluluya kayo about ang pagmati ko. Hindi ako nakakakaon. As hindi ako nananaturog. Ay, yung gayan, sinto, mas kami mga helang na arugaan. Talaga, Doc? Ano pong helang ko? Wala kang pira.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
3: Tuhod! Siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mart Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
5: Reliving your memories.
6: I can see the pain living in your eyes.
5: And the songs that made you smile.
6: No, I can't.
5: And the feelings you won't let go.
6: We've only just begun.
5: Uragon Retro Morning.

0: Mas sabigulado o ragol.
1: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywang.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba,
4: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4
4: Extended!
5: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba,
4: mas pinabongga,
5: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize.
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
5: para maging winner.
4: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
5: tutok lang
4: sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mart,
4: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bastos.
1: Lab, tumot ka na mas minagayon kaming mga babae habang naguguran?
2: Ha?
1: Siguro, pero sa kaso mo, di ka man naguguran.
3: Basta Bicolano o Ragon!
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: So, anong yes. pangalan mo?
8: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR. Mga 2 days, something araw ka yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagdurog ko, magayunin na. So, tula ka talaga, pablouted ako. Then, nagsali talaga, sapa.
7: Ang Ming's Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: Naaalala mo ba ba?
15: Inaalam ko na kamali ako.
14: Pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
15: Pangako sa iyo.
14: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Urakon Retro Morning. Retro Morning.

0: Sweetie?
1: Yes, sweetie?
0: Tandaan mo, naigwa kang ako sa kada pagwata mo asing pagturog mo.
1: Huh? Ano ka muta?
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga! Handang-handa na ba kayo?
8: Dahil heto na
7: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
8: Tama ang narinig din nyo.
7: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
7: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
8: todo ang saya,
7: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 10:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings call or text 0956-635-3429 or 0970-555-3-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge. Naaalala mo pa ba?
4: Inaalam ko, nagkamali ako.
0: Pag-ibig na tunay at wagas.
4: Sana'y dinggin mo ang awit ko ito.
0: O mga pangakong napako.
4: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Urakon Retro Morning. Retro Morning.

0: Pedro, kun may lima akong aki sa enot kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Hi, Madam.
1: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
0: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
1: Hindi pa ako nakainom. Film ako nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
0: Day ka nabiganaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturog po, marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon po, talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Real living your memories.
5: I can see the pain living in your eyes.
4: And the songs that made you smile.
5: No, I can't.
4: And the feelings you won't let go.
5: If only just begun.
4: Uragon Retro Morning.

0: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba, hindi pa.
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended.
3: Oo.
2: Tamang narinig ninyo.
3: Mas pinahaba.
2: Mas pinabongga.
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At siyempre, ang grand prize.
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
3: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mart
3: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
6: Mahalaga ang paalaala.
5: Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ano oras po mga tukang sa Radyo Oragon? Eksakto na pong 8, makalisan 11 yung pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
3: Uni na ang programang Kompletos Ricados. Tutukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian Bakbakuhu Norman. The new normal. Kuya na ang sa indong perming kaiba. Kuya Jess Magallanes.
4: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kansanggo niyang panlalawigan kan albay.
1: Mungunya sa ilang na vertigo.

Tuwat pa rin mga tugang kita pa magsarbay sa may digdi sa programa ng Bagong Normal. Aldo kita ngunyan mga tugang ni na Biyernes na po, 14. Uy, perfect attendance kita ngunyan. Wala kitang mga lakaw ngunyan. Otro si Mara, dako na kitang i-follow. Takay po ang mga tugang magtrabaho. Tanganing pag magigus ka, dakul kang kwarta. Mag-inuga ka, tigba ka.

Halimat man ito mga tugang kita pan magsarway sa may digli sa programa ng Bagong Normal. Aldo kita ngunyan mga tugang ning Biyernes 14 kan bulan Agosto 2020 sa isa. Ini po si Jess Magallanes kasamay ko man Sarado Technical si Manuito Paedal na rogado man. Nakajakit pati si Tupi ngunyan. De ko aram kung napa ano man ini ano man ang nakaputan kay ni sirayan mga tugang na vertigo. Ang sabi ni Wig nakulangan kay anak namit kay vertigo. Yan lang mga tugan karahaya miligdi sa radyo. Rago ng salaminting kaugman miligdi. Magpaugma kami bako na mag-iriwal kami. Best. Kaso lang mga tugan, pag nagugulpi ka na kan vertigo, kinakay pa na magpahingalo ka. Sabi ni Wing Tope, paano lang yan pagtukaw kan may vertigo? Binatukaw mangyayari bago.

understands me. At masunod na kapitan, kan barangay Sagpon. Good morning, tabi amigong Valing Chris Daragit. And helped keep me together. Ang pag-iriba ko tabi pa ni Rogado ngunyan, dusaro na sobrang sa vertigo, dusaro na mga tugang nakulangan. Inda ako sa lakong, walang mga pag-ngay po kayo. Di man masabing problema financial, tabi na surildo pa sana. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Parang mamampalanuwingan man nalang na style. Ito pa eh. Baka sa mga sunod na simana, mga tukang magdagsa na po tabi ang mga malon sa bangko. Delanta, sabi nga di mga tukang kasunod, maalusot na po tabi sa House Committee on Electoral Suffrage. Ang plano mga tukang na pagwaktaba kan SK asin barangay election, ang solamenting nagupo sa mga tukang ang babayang mailig sa saba. Ang babayang mga tukang na nakasoklong ki kulong na buhok, si Ko, tapos mga tukang si Pialago. Yan man sana mga tukang nagkontra kasunod, maduman sa House Committee on Electoral Suffrage, delanta maabot sa 12 House Bill. Ang pigpasan mga tugang para po tabi sa postponement kan SK asin barangay election gigibo na sana sa November of last Monday of November 2028. Ang masorte kay niso amigo ming duwa ni Kagawad Jun Barcenas kan barangay Tula-Tula. May mansion, may pension, may extension, may adorasyon, may konsolasyon, may tentasyon. I want it to be you. Salamat po sa mga congressman kan ako Bicol sa panginoon at mga tugang ni congressman na Pedro Garbin, Congressman John Chan, asinan mga sangkumiembros kan sangkunyang palalawigan ni Kanal Bahay sa panginoon mga tugang ni Vice Governor Dideco. Kasabay ng mga tugang kinatawan kan Tulong Distrito kan Provincia, kinatawan Carol Sigaso, kinatawan Melabares sa kan Segundo Distrito Kanal Bahay. At matibay mga tugang magpasan ng ordinansa para mga tugang sa ano, papakaran bulos kan kwari digdi sa probinsya kan Albay. Tagari mga tugang nagugulpin ang kwari ngunyan. Pagpasok mo pa lang, gumalawang gabi. Jilo. Jilo. Yan po, awa ko ang beat. Para po niyo sa mga nagluluto ko niyan, mantang nagkukuskus ka mukhang kawari, nagigiris ka mukhang sibulyas. Asin kung ano, pampigigibo niyo, magburubayle ka mo, tahawak nindo ang beat ko niyan. No, mo, nakang itsura mo na kajakitun ka. Bako ka man si Tupi, so kasabay ko ligdi sa Radyo Ragon. For Matt Wilbier sa ako ligdi mga tugang. Bako man arugan na Tupi, akin Tupi, edal lang nailing ko na nakajaki. Gano'n ka man sa, kung tukawan ka kanyawing, maulian ka.

kayo sa mga nagpaabot-abot ng reklamo kaso bago manunggod mga tugang sa ano, Padaba Center. Na kaigwa na kita mga tugang kimagakari kong follow-up. Bakunin na mga tugang sala. May mga tawag na sa likod ka medyo na aloy ang proseso mga tugang. Napaano ka mo dyan? Na. May sarong barangay kagawan. Nailing na, nagabalaw bagaw. Tapos inagadan na kan sigarilyo. Iagadan na kan sarong tambay ng sigarilyo. Sabi na mga tugang, pagkada nang iakawal sigarilyo, na sinayo man na taramanda kan kagawad, taramanda kan residentes, pagol mo nga, di ka lamang nga makabut, di ka lamang nga makako ang buto sa kuya, bata pa lang nga mga kapitan ka. Paano na daw kayo niso mga karaw kiniwan ko niyan? Ado mo man Danny, good morning. Good morning, tabi sa Jess. Bako po ako Magallanes. Working from Pag-asa, Rabos, Legazpa City. Magallanes, tabi ang apelyido ko. Yan na nakabugtak sa kuyang birth certificate. Sa kud na maganda na kuya na nakabugtak sa birth certificate ko. Magallanes, not Magallanes. Kung Magallanes, magduman ka mo sa probinsya kan sa Osagunta, yaw duman ang isla, yaw duman ang banwaan kan Magallanes. Otro semana, pwede na ka mong magpasiring unya sa, kasi mga tugang, magayunon sa paliwanag paano ni Attorney George Garcia, ang chairman kan commission ng election. Duman pa lang paano mga tugang sa pigga, ano kang Korte Suprema. So, sabi nga ni, magayunon ang sabi niya kasood ma, dahil na nakikwa ng mga tugang consolidation conducing house bills. House bill na, house resolution, Congressman Conghon, Congressman Garin, Congressman Luistro, Congressman Daza, Congressman Ortega, so Congressman mga tugang na mahilig sa maleta, as in nagkapi na pa. So, na ipaliwanag mga tugang sabi nga ni, baka ngunyan na dyan, September, kuning kaso mga tugang ma-finalize sa tabi, baka makikwa ng registration mangiray ngunyan na September. Sabi yan mga tugang kan mga amigo niya to. Kan sabi mga tugang dumantabi sa pag-atubang ni kong ni commissioner o ni chairman. Garcia duman mga tugang sa mga miyembro kan congressman. Weng. Ano ba yung problema ka yan? Nakulangan sa bit. At atukawang nung maulian yan. Aber, ngunyan daw, weng. Ngunyan daw na maraw tan pagmati. Ngunyan daw na maraw tan pagmati. Kamanan pagkaraw. Takikaraw-karawang ka mga pagminsan. Kalinturado. Sabi ko, sa 15 taon, o 12 taon ko nigdi sa Radio Ragon, ngunyan ko sa nailing si Tupi na gari nakaparong kimabata. Ano solaminting bulongkan? Madali man sana. Nagkaurog mo na kan mga istorya nito. Kan mga nangyari sa inyo. Si Jelo mang kaswapon, turog digde. Ano madaw ang problema kayo ni Jelo? Baka may atama naman. Sabi mga tugang ni Attorney Garcia, this coming week maatubang man siya duman sa Senate Committee on Blue, sa Senate Electoral Committee. Sa committee ba mga tugang na particularmente ang pagbusol mga tugang ng Senate Bill para po tabi sa post-mormon kan barangay election. Magayon lang naging paliwanag kaso ba mga tugang ni Attorney Garcia. As in mga tugang sa mga side. Pero ang DILG kontra na as in mga tugang. So sabi ko, tapos ang taramon mga tugang ni Manay Claire na Castro dahil na mapirma si Presidente Bongbong Marcos kung so, hindi kayo magkakanya kong rason. Nawanapot ko masala sa iyo Manay Claire. Kasuarin ka na tabi nagtaramling salto o kasuarin ka na tabi nagtaramling tama. Aram mo kung si sana sa likod kan flag binding bill ni Congress ni Senator Chis Escudero. Takunday man sa niyan mga tugang mangyayari ni tabi ng mga congressman niya to. Dahil naman yan mapagalpa. Dahil naman mapapun ka ng pamiting si Congressman Adjong. Saro bagay ni mga tugang sa pinakasipsip na congressman si Congressman.

0: Mas mauro ang pamangatugang si Robin Padilla maski mangatugang bakong abogado at least mangatugang napotig wala mang kilaog. Kung minaapot mangatugang titumbok ng gada. Gariman sa nasuaki unun pang matibayon magkawat ng bilyar. Kada kapot mangatugang kantako. Kada tira na kantako. Shoot ang bula. Ang lokal na gobyerno kandigas sa Panginoon mangatugang ni Mayor Isha Mismael sa mga negosyanteng nagantabi ng unyong pagkaaga. Si Kagawad Kaloy Bonggon, resipiente mga tugang kanlibring paopera sa katarata ni Mayor Isha Mismael. Nakapila na tabi dyan Kuya Jun si Kagawad Kaloy sa Legazpi City Hospital para na mga tugang magpa-schedule kan pagpaopera kan sa iyang mata. Sabi ko nga ni Manay Janet, may mansion, may pension, may extension, may adorasyon, may konsultasyon. Yaw na gabos si Kagawad Kaloy Bonggon ang show. Permisa na kitang happy, bawal ngunyan mga tugan manglamang ning kapwa at manglalamang ngunyan ning kapwa. Diyos ko mga tugang ipipako sa krus. Sabi nga ni mga tugang mantang buhay ka pa magugma ka, mantang kasi po, lalo na dumang sa mga kakian padabao ni Lonsa Dumagurang tapagada na maibi ka mo sa taning kang kabaong.
1: Ika nga yamay, kaito nga yapig papasakitan mo ako, kaya nga yung ngunyan agadan ka na kukus pa antaka.
0: Marina agatami ki Madam Emma Lenjo. Siyempre mga tugang sa gabos sa mga negosyante, sa mga parasira, para uma, good morning tabi sa inyong gabos. Siling man sa gabos ang kwadyang nagantabay ng unyan na paggagamaray na morning. Ano kumusta lamang tabi ang sedong buhay ngunyan? Ang pinakamagayong kong amiga, good morning tabi kaya din darya. Din pira na nga ni din si mama mo? 86 na din si mama mo? Otro simana mga tugang, pwede na po kamang maaw. Siguro ultimong simana kan bulan na Agosto, kaprimerong simana kan bulan na Septyembre. Pwede na kamong magduman sa Rural Bank of Ginubatan. Pwede na kamong magduman sa Rural Bank of Kamalig. Ano pa ang mga bangko nagpapautang ngunyan mga tugang? Ano bet? Okay ka na bet? Nakareceive ka na bet? Sabi mga tugang ni Atty. Romulo Macalintal, di naman siyang mahiro ngunyan, na di naman din niya mga tugang kaya. Iyon nga ni po, kasi di, ang sabi po mga tugang ni Atty. Ni Comelec Chairman George Garcia, the sole authority, the sole agency is the Congress. Mag-postpone, mag-terminate, mag-fix kang term kan mga barangay official. Kaya kaso bago talagang tinutukan ko ng isto, mauragon mga tugang sa paliwanag ni Comelec Chairman George Garcia. Maski mga tugang nagluwas ang isyo kay tunan na bayadan, nagkaigwa mga tugang kiproblema sa Smartmatic. Ngunyan pagpaliwanag, nagtubod naman ako. Kadakol paano mga tugang nagre-reklamo sa Kuya Manu ng Guduman sa nag-agad ng tabang para mga tugang dyan sa ano. Igwa palan mga tugang kitawang nasa likod kaya medyo aloy ang proseso. Nyata, tapig ba para pakiaran mo ba yan? Dapat siguro, arog na ka ng pinagigibong mong kapalpakan, lumayas ka na dyan, dahi ka na dyan magparatukaw pa. Sa masupog tabi kan mga napipiriwis nyo. Salbata na talagang ugali. Kinamlag naman, bet. Kung ikaw barangay secretary, mag-records ka. Di ikatabi makiaram kan bako mo trabaho. Ikatabi ma-records man sana. Halaton mo tabi na maging servidor ka man. Halaton mo tabi na ibuto ka man kan tawot na nganing makabilo ka kan kabulastogan mo. Sa mga amigo niya to dyan sa social security system na nagantabi ng unyan ng pagkaaga, baka mga tugang September 1 magpuna mga tugang suplaging man kan SSS degree sa Radyo Oragon. Kaya po kami paano mga tugang dalanta, makaugmadig ng unyan sa muya. Pag magigos ka mga tugang, dahil may sweldo ka na, may commission ka pa. Basta ang importante, pag nakakolekta na, ibayad mo na. Papa Jeff, Mamuya, good morning tabi sa iyo. Miss you so much, my friend. Nuwarin lamang tabi kita, Sir Jeff, mag-irilingan. Namimiss ko na ang grupo taki Governor Greg Slagman. Nagro-reklamo paano mga tugang, may nagro-reklamo paano mga tugang ki Governor Greg. Sayang, sinayang mga tugang bata, magayunon ko tana ang serbisyong pigigibo ni Governor Greg para sa mga taga-probinsya kang Albay. Kaya sometimes, kamutabi di ka mo masyadong magtiwala sa barkada nito at tibad pag-abot kan oras, iyuman saan matray doon sa hindo, iyo? Ano tabi sa barangay secretary kan barangay ano Danlog? Nagimata ka na tabi, madam? Ano, suaki mo, nakareceive na kan 20 mil? Eh, sinusok mo palang tabi, suaki mo, duman sa 20 mil na pigdataw kan na national government para sa scholarship? Marasa pa, ano dahi ka lamang na konsensya? Pig para agadan mo palang ki mga papeles, pag-abot ng oras, suaki man isinusok mo, dahi ka lamang ka na konsensya, tapos ma-extender ang terminota, paano ka na kayaan? Ang term yung mga tugang bako man tabi, ano, extension ko ni old over capacity. Hawak mo ang beat? Aram ko ate din Marcelia nagbobrobaile kang unyan man nagmantang nagdadanggo ka sa imong kapamilya. Oy sa mga taga Bicol College, good morning. Lana po kay Press Nonoy Marceliana. Ang lokal na gobyerno kan daraga sa pangilot mga tugang ni Mayor Vic kasama mga miyembro kan sanggunian bayan sa pangilot mga tugang ni Vice Mayor Lauro Ruiz kasama ni pod mga miyembro kan sanggunian kagawad baba. Ang kagawad na ang ara mga tugang magtabang sa mga daraga inyo asin mga tugang magtabang sa publiko. Kaya mabuhay ka kagawad bab kung ano man ang sa imong plano sa maabot na 2028, count me in lang. Ready na akong magsuporta sa imo because daraga ni the leader like you bilang sarong propietaryong daraga inyo. Ang sa kuyang padaba, sinamamutan na barangay sa pamunginot po kansaw niyang maibot na maigmabuot asin maigos na kapitan. Good morning, tabi barangay Captain Nelson Magaliano. Hanggang ultimong segundo kan pagiribanan, takakampi mo ako. Maski anong mangyari ka, padaba, taka. Kung arog ka ng pagpadaba ako sa ama ako, arog man ka ng pagpadaba ako sa iyo bilang ama ako sa barangay. Asin digdi sa istasyon, kung arog ka niyo mga tugang, ang pagpadaba ako sa iyo station manager, sobra-sobra mga tugang because may abilidad, may kredibilidad, may integridad. Baka to mga bako mga tugang arog kang nagkay pero porkit sinabing taga media mambugo na si SM Road simple huno sa nang buhay kay ni pero mga tugang may kakayahan ini may kanya may tibay ining abilidad. Sa sakoyang mga pagiriba sa council, good morning tabi sa inyo ka boss, kagawad ting, kagawad RJ, asin kagawad Dolan. Siyempre po tabi, good morning man, nagpapabuting good morning sa mga katakakid ako, si Manoy Tami Mulet, Maling Marlin Borero, good morning. Pading Suleng, good morning. Asiman Kinang Mila, good morning. Pading Jonas and Maling Irna, good morning. Asin sa gabus ko pang kabarangay, nalagantabay ngayon ng paggaga, morning na. Manoy Tami Mulet, good morning. Sa mga may gusming barangay tanod, good morning. Tabi kay Chief Frieder Galado. Chief, good morning. Asin man kay Paling Eric Adonado, good morning. Kapnar Sigmundial, kan barangay Pandan, mag-irigus ka mo tabi, mga tugang tanganing makaiwas ka mo sa anuman na peligro. Asin ang masunod na kapitan, kan barangay Gabawan. Ano kagawad, Los? Makandidato ka naman, kapitan, kan barangay Pandan sa 2020, kan barangay ano, Gabawan sa 2028. Kayang-kaya na. Oye, sa kuyang mga kafamilya dyan, mga tugong sa barangay Danlog, kan Pilar Sosogon, good morning, tabi kitita tinga. Primong Edgar, good morning. Besa na tabi, Primong Edgar, tapag bakalan to, agan may mananggadaan. Sabi ni Kuya John, masulit ang Yeso kagawad na may adorasyon, may pensyon, may mansyon, may extension, kagawad Kaloy Bonggon. Oy, kondolens pa lang tabi sa kapamilya ni kagawad na Romeo Lozano kan barangay de La Paz. Si Tabi ami primo ang gadan. Okay lang. Kagawad Balin Imperial, good morning. Ano ngon yan, pangpinangal daw ng mga tugang Kanibalong Festival. Ano kumusta lamang tayo Kanibalong Festival? Gari, namamatian man yung celebration Kanibalong Festival. Tagari mga tugang, paano pagminsan ang pamayo kang City Tourism Office? Gari, pigpipili man sa mga tugang dapat niyang branihan. Kami po sa media, kami po ang 40 state of the government. Kundi natatawan kay magkakadig ang solusyon na kansangguni ka na executive, legislative, and judiciary. Pagabot mga tugang sa media, sisiw po yan. Sabi nga ni Dalit Mike and Rick, hindi namin kayo tatantanan. Sama-sama tayong magiging taksil! Si Tupi Baya, gari nakaparong globo, gari nakaparong mapanus na ba, gari nakaparong kay mapanus na ba, mapanus na baloko. Mag-inom ka ng Bioflow. Mag-inom ka na. Bata hanggang sa aga ka pa. Romdomon mo si Ryan na vertigo. Mo na kung pag-iriba kulig di sa Radyo Ragon. Arog masanakan mga tugangan kaugmahan mi digdi. Bawal sa muya ang kidit. Bawal sa muya ang pikon. Kaya solaminting kaugmahan mi mga tugang magugma kami. So nagpaabot pa lang mga tugang ng reklamo sa Kuya Manunugod mga tugang sa pagagading ayuda dyan sa Padaba Center. Aram po nindo sa daraga, may proseso po paano ang pag-release kan pondo kayan. Kaya sabi ko kasabago, kung may problema ka kuta na sabi ko, dahil mo na pig-chat digdi sa live, siguro nagpasiring ka na lang duman, nag-apot ka na lang tabi ko nga ng proseso niya tataaloy. Arugo nindo ang pigigibo ni Mayor Jim ang hoko kanbanwaan ng ginubatan. Aram nindo mga tugang si Mayor Jim ang kanbanwaan ng ginubatan. Siya mga tugang kung may mga konsekwentes, may mga residente sa Binagad ng Tabang because mga tugang kung nagrani po yan dyan, talagang nangangayapuan mga tugang kitabang. Ang gibo mga tugang ni Mayor Jim, pigagaso sa namula niya personal, ipapirma na sa niya duman sa mga magkakanigong papeles para mga tugang pag-claim, paninkaso mabayad man, niya o na mga tugang nainot na sa Tabang because ang mga taong nag-agad ng Tabang talagang nangangayapo. Pero kansarong aldoso nag-agad sa kuya ng Tabang, Kuya John. And then big follow up po, kasabi man agad pala sa pangaran ka to, eh Rakman ano? Kasi po tabi ang mga tawong nangangaipo, ang tawong mga tugang nakakagawa ng emergensya sa buhay. Talagang maski pa por paano mga tugang magibo ka po ng magkakaligong pagi para po makatugang makatabang ka sa sendang kapwa. Kayo, namamatihan ko ang mga tugang na iling ko yan. Kaso lang, kayto po na naghilang ako. Kasi kayto every 2 months, iyo. Kahit mga tugang every 2 months sa hospital man ako, namatihan ko mga tugangan gastos. Kung sa inka makakupuan yung panggastos mo, igwa ko kahit sarong bulong ang kantilad mga tugang kansaro kong bulong, nag-abot mga tugang ki 1,000. Tapos binubos ako kahit mga tugang ki 13. Sabi ko, di ka ba kanyang kwarta? Ang pasalamat ko sa mga tugang ko, talagang sabi nga ni mga tugang, blood is thicker than water. Di naman po tabing ibang mapadaba sa mo kung yan kafamilya mo. Kaya kung igwaman ka mo kay mga misunderstanding, pagurulayan nindo. Tapag-abot mga tugang ning oras kamumasal magdadarama.

Parehas man yung ngunyan mga tugang, sabi po ni Secretary Sani Angarak ang Department of Education. Siya po tabi magibo kay magkakanigong pagi para po tabi matawan kay magkakanigong tabang ang mga teachers makawakan mga dapat na benepisyo. Pero ang solamente yung kagad ang mga tugang ni Secretary Sani Angara, kung kamutabi daraga pa, mag-agom na tabi, kamutada didipisil landa siya pagminsan. Sa igwa man lamang kay mga babae, igwa kay mga paratoklo na nagtapos na lamang nagretiro na. Dahil lamang mga tugang nakakapot ng chok. Dahil lamang mga tugang nakabanit kay Kalingking. Dahil lamang nakakamot kay Ginamos. Kaya ang ngunyan pa sana, nagpaparakapot sana ngayon paano ni chok irakman. Nasing Monal, Kapitan Manoy Mirandil, Kanbalinad, good morning, Asiman Kimanoy Ikoy. Ang matibay na Kapitan, Kanbaragay Inarado, Kaproy Marco. Siyempre po, ang sakuyang pinakamaurag na amigo. Good morning, tabi amigong Kapitan Domingo Pasano, Kanbaragay Banyo, Kanligaspe. Paano kayo ni amigo? Sabi nga ni Kasudma sa House Committee on Electoral Suffrage. Sabi nga ni mga tugang na ipailing ni Gusto, na ipaliwanag ni Gusto, na i-detail yung mga tugang rason. Kunya tatainagad po ka nagkapir ng congressman. As of yesterday, mga tugang 163 congressmen ang nagpirma duman mga tugang naging sponsor as in co-author kan mga bills na nagagad mga tugang postpone ang barangay election. 108 dosing House bills mga tugang ang ipigpasar duman sa Kamara de Representante para po sa postponement. Kaya sabi ko nga ni baka tabi primerong simana kan bulan na Septyembre, pwede na kamong magdalagan duman sa Rural Bank of Ginubata, Rural Bank of Kamaniga. As in sa nagkapira pang bangko mga tuwang na nagpapautang tanganing makaabil na kamukang sendong beneficyo ng honorarium. Ang mabalik na Kapitan, kan barangay. Alkalakan daraga. Kasabago talaga no, na era ka kung mga tugang kang nagparacharat sa programa ko na namumroblema sindi mga tugang, tama agad po ning tabang dyan sa Padaba Center. Ano yun na mga tugang ang proseso? Ito pala mga tugang kang enot na mga tugang madali man sa nakaso lang databi ang nakakaulang na naman si Alfredo Salyan. Ano na ini si Alfredo Salyan? Kura ano ini mga tugang kakontroversyal kan sa daraga? Kura ano ini makakaulang sa pag-asenso kan banwaan yung daraga? Mayor Beck na mo patabi yung naririparo? Ha? Saan pagkaram ko mga tugang sa... Asa again, kasubago na itaram ko ng mga tugang. Diyan po sa Banwan kan Ginubatan, kunigwa mga tugang kiminagad ng tabang, kasi igwa na po diyan ki social services, ang mga members po, ang lokal na gobyerno. Ang gibo mga tugang ni Mayor Gemma, pigiling na muna niya kung piraan na agadun, piraan, kasi nagkakaigwaman niyan mga tugang ki assessment. Maka-assist kan mga tugang, ibubugtak na kung piraso amount na makuka. Pag nailing na mga tugang, pag nailing na daipang pondo, magibo na kan mga tugang kimagkakali kung paagi si Mayor Gemma para mga tugang matabangan itong nagaragan ng tabang. Naungunyan, Diyos ko na sana, kaya siguro kaso bago, nagapot ako kay Madam Emma Lenjo. Sabi ni Ma'am Emma, sinda na sasabutan ni Dako niya tatigwa kay mga taong nagreklamong arog kayan because mga tugang pangangay po. Pero pag ginut palan, grabe po ang pasakit ni Alfredo Salyan! Yan! Imagine mga tugang nga, sunag para charat sa kuya kasa bagong aga. Ano yun ang yatabi, sir? Pabalik-balik kami. Demi pa man nga nakukan na paano. Ano ang dapat na solution? What are the possible solution to solve that kind of problem? Na pwede man silang tawan as soon as possible. Iyot, anya tataan provincial government to balbay. Ang gobyerno provincial kanalbay, kunik ka mga tugang maagad, makapapirma ka kan mga dokumento sa kinakaipon. After that, pwede mo nang makuha. Good morning, tabi. Sa mabalik na Kapitan, kan Barangay Pinyo, Francia Candera. Good morning, tabi, Kapitan Arlia Llarena. Irakman mga tugang, naglalaom sinya na arog kanya. Kaya sabi ni, bilib talaga ako kay Madam Emma. Sabi niya, aram mo nga niya, Jace, dito man niya mga mababasol ang mga tao ngayon because mga tugang nangangaipo sinda mga tugang kimagkakanigong tabang. Nangangaipo sinda mga tugang kimagkakanigong ngayudali mga tugang sa gobyerno. Parehas man yan, kahit nga ni mga tugang kan panahon, ako man kahit ang nagparakulkog mga tugang, ako man ang nagparakomentaryo kahit. Kasi pag maagad ka mga tugang ng tabang sa PSWD kahit, bako pa man ngunyan, ay doon tungo niyan, di ako aram ko ang proseso. Sabi nga ni mga tugang, maagad ka ng tabang, kung ikaw mga tugang, kung maagad ka ng tabang pang bakal kibulong, nag-40 dias na mga tugang sugadan, di mo man ako ko ah. Kung mga ngaki mga tugang, naglalakaw-lakaw na lamang sa akin, di mo pa na ako ko ah. Kaya sana arog man kayo nang gibon dyan mga tugang sa Padaba Center. Dyan mga tugang sa Banwan Kandaraga. Although nagigibo po sila kayo magkakanigong pagi. But the problem is mga tugang supposed to be. Igwa mga tugang kinaguulang kung paano mapadali ang pag-release ka na sabi ng kantidad.

Ano po, Jess Magallanes ba ang messenger ko? Duwa po ang messenger ko. Duwa po tabi ang Facebook ko. Ang sarong Facebook ko po tabi, ano, ang bado ko duman. So, de minister manda ako. Tapos ining sarok ko po tabi na Facebook, ang naka, ano ko po tabi, so may pangaral na Radyo Oragon. Iyo po, pakisenda lang tabi, iyo po. Iyalak man mga tugang, kansarong aldaw, may nakasabay ako mga tugang, nagagal siya ng tabang. Nagagal siya mga tugang ng tabang, sabi niya, balik-balik na niya ako tabi, sir, dyan sa daraga, sa munisipyo, de ko man nga na ako kaso tabang na iagad ko, aloyo na nga yan. Sabi ko, tiya, sa'yin ka pa po, ali, pa nga ako tabi, sir, duman sa relocation site, sa Anislag, di sabi ko, mari na po tabi, tatabangan ta ka na sana. Kasi mga tugang, ako po, nanamitan ko man arog ka na bagay, ako po nagihilang kahit o. Maski po ngunyan, may maintenance na po ako. Pag minsan, makairak mga tugang kung di ka na talagang source na mapagkuhanan ng income, pang-ubos mga tugang kibulong. Kaya sabi ko, irak man, napapano? Ano ang mga dapat ang gibuhon para mga tugang mapadali ang arog ka na sitwasyon? Kaya kamutabi na nagpapadalagan kan STL, kamutabing mga politiko na nakikarampas sa operasyon kan STL, lalo ka natabi CL. Ikatabi CL, de ka natabi ano, ikatabi CL, kunigwa ka man kimako, de ka na magparagibunin magkakanigong pagi na maglog pa sa bulsa mo ang pinagsasabing koleksyon sa operasyon kan STL. Tanigal palan mga tugang ng STL, alagad mga tugang pigpaparaapunan daw sa mga alkaldi, siguro gusto man makaigwaning milagro sa pagpapadalagan mga tugang kan operasyon kan STL. Nagpapabot po ni Good Morning sa bilog ng mga taga-kilala ko si Kevin Soto. Siyempre mga tugang Good Morning man sa kuyang matibay na amigo. Good Morning tabi, kagawad. Kagawad. Ano tibi, pag-retire mo tabi sa serbisyo, Sir Errol, asyado Mallorca, pwede ka nang magkapitan. As in, Good Morning man tabi sa matibay na kapitan, kan barangay Inarado, Kapitan Roy Marco. And of course mga tugang matibay na kagawad, kan barangay Pandan, kagawad Tess Miraflora. Ata makamurumundo mga tugang kong ilingon mo, kagawad Lomeda, Good Morning. At iman ang sa kuyang kapamilya, Good Monsalyan. Anong apelido kayo ni? Kagawad Lomeda, kan barangay Matno, Good Morning. Galaw lang yan.

Kagawad isil bilangil kan barangay Malabog at si Mangki Malibasyon makasih na good morning. So sabi ko mga tugang sa mga nag-apot mga tugang kung ano ang latest development. Kasod matabi under the Committee on Electoral Suffrage, pig-refer na mga tugang pig-consolidate na po tabi itong dosing house bill para mga tugang na nag-agad na magkaigwapo kiterm extension na sa old over capacity ang mga barangay official, ngunyan tabi ang mga nakatukaw ngunyan. So sabi nga ni po mga tugang maliwanag the sole authority na pwede mga tugang mag-extend, pwede magpalawos kan eleksyon, iyong mga tugang ang House of Congress. Kaya sabi mga tugang ni Attorney George Garcia, ang chairman kan commission on election, sabi nga ni mga tugang, depende po tabi sa Kongreso kung ano ang dapat nagibon kung talagang ma-extendir ang term kan mga barangay official. Kung in kaso mga tugang mangyari, ngunyan tabi na September, baka daw tabi mga tugang magbalik ang registration para duman sa validation, duman mga tugang sa ma-transfer, pwede daw po tabi gibunin da yan. Kasi po tabi nakasapon sa electoral suffrage. DJ ang naplano mga tugang, kasi po dosing house and house bill ang pig-submitter mga tugang. Narumduman ko kadaklan duman sa mga co-author, mga authors, mga tugang, iyo po tabi sa mga congressmen and women, nabistado mga tugang na sip-sip sa presenting administration, isip-sip mga tugang kay Romualdez, sip-sip mga tugang kung si Sena Poncio Pilato ngunyan dyan sa Palacio Malacanang. Iyo? Inot mga tugang, Congressman Jerbel Luistro kan Batangas, ang lead prosecutor mga tugang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, Congressman Pablo Ortega kan La Union, kabilang sa nakapirma, Congressman Kong Honda, Congressman Ajong, Congressman Garina, as in kadakol-dakol ba. Pero mga tugang, saludo ako duman sa laging paliwanag ni Attorney Garcia bilang chairman kan committee o bilang chairman kan commission on election. Kaya tabi dyan, sabi ko nga ni Oral daw, ang barangay po tabi pigtatabangan, di ay mga tugang pigtatabagan. Magtabang kamo bako na magtabag kamo. Ayo. So mga kiniw-kiniwon dyan, na paguna mo kan mga nagtalikod na bulan, paguna mo sino ang pinakamaurag na tao sa kinaban. O ngunyan tabi, ano na amak-amako mo, ang baraha mo para 7, ara mo ng 7 na naghirit ka pa, na yung uragan, bako nag-inabot ang G's? O bako? Apira, sana kung na nagabot sa imo, king, queen, jack, or za, ano? Imagine mga tuga nga, naglatag turos ka mo kan barahan nindo, bako na yung uragan, natutukan ka mo kan kalaban nindo. Naaraman ko nga nga mga strategy yung pig-implementar nindo, ano ang mga pinagigibo nindo. Kaya mga tugang, ang taramon po kan na manekle na kaso si ICC, sabi niya mga tugang, deda maperma si Bongbong Marcos kundi mga tugang kimagkakaligong reason. Now sabi po ni Attorney Garcia, ang chairman kan COMELEC, gabos mga tugang na House Resolution, House Bill mga tugang na pigpasar, duman po sa House of Representative. Sabi nga ni mga tugang, pigadala niya ning marhay, as in gabos duman mga tugang sa 12 na resolution, House Bill, nagagad mga tugang na postponement, igwa po duman kimagkakaligong rason, as in mga tugang naging valid ang rason. Kaya sabi niya siya, anuman na oras na galat na siya kan go signal, kan komisyon, kan kongreso.

Kaya gani po yung pigisabi ko sa inyo, bawas-bawasan yun sa inyong pagiging kiriw-kiriwon. Takon pagkabot yung oras, nabubulilyaso man sa nairak man tabi sa indo, kamuman sa na nagpapasupog sa salirin indo. Ako nga ni mga tugang kan masabi ko baga maeleksyon, naglaylo mo na ako mga tugang kan mga pigigibo kong tabang sa barangay ko. Baka sabi hon kaya ngayasigan kiriw-kiriw, tama eleksyon. Although ako mga tugang, jawa din nindo ako tarman because I know what I'm doing. Aram ko ang pigigibo ko para sa barangay ko because hanggang may nagtitiwala sa kuya, talagang palagos mga tugang pagtabang ko. Palagos mga tugang gigibon kong laklagan sa kuyang move para madala ko. Imagine ah! Bako mga tugang sa pag-ambog, nakaigo na po tabi kisa di ring auto ang barangay mi through my effort. May barkada ako mga tugang si Attorney Maludu, kalating Regional Director kan Securities and Exchange Commission. Sabi ninda may 1,000 ang auto. Sabi ko, ma'am, sa kuya na. So ngunyan, iguana kami mga tugang ki auto ang barangay mi crosswind. Pwede pang madagdagan yan. Sabi ko mga tugang, till now hanggang may abilil ako, mantang nagpapayangalo ako mga tugang pagkatanin ko sa kuyang laptop. Igo ako mga tugang kikopumban, igo ako mga tugang kiisip. Pwede ako mag-ibok yung mga request, proposals para po tabi duman sa nakapira ng ahinsya kan gobyerno na pwede kong agadan kay magkakani kong tamang para sa barangay ko, para sa constituentes ko, bako? Good morning tabi kay Amigang Migs. Amigang Migs, miss you so much. And good morning man tabi kay Mamila Lara. DJ, patunugin mo. Pero ining ano no, sa Padaba Center, talagang namumundo ako mga tugang because kasabagong aga po, siguro kung mailing nindo sa programa ko kasabago, may nakomentaron nga niya ako. Sabi ko, kung maagad ka ning tabang, kung may problema ka duman, day mo na tabi, sabi ko, pagamitun ang live stream kan Radyo Oragon, sabi ko, pwedeng i-chat mo na lang sa kuya. Tanganing once and for all, natabangan mi po ika kung paano ang pag-follow up duman. So kasabago mga tugang, kan madango ko ang nasabi ng reklamo, mga pigpamot mga tugang, tulos mo lang kung nagpasiring sa opisina kang Padaba Center as sinakaoron ko mga tugang si Madam Emma Lingyo. Sabi ko nga ni kasubago kan mga nakaging aldaw, bata kasubago, pigasarabat ako kan mga empleyado sa munisipyo tapos mga barkada ko. Pigtaraming nga si, pigapot mi nga si Ma'am Emma kung nadadagit man. Tapos sabi nga ni Jess Magallanes, kung nadadagit ka man. Sabi sa ko ni Ma'am Emma, nadadagit man da siya. Kasi po 1992, mga SK na po kami, kami na po kayo itong mga pioneer kan SK. May mga programa kayo itong mga tugang ang Dipan Municipal Social Welfare Development Office under Ma'am Emma. Kan panahon pa mga tugang ni Mayor Ching. Talagang Padaba kami na po ang MSWDO. Kaya kung sabi ko ngunyan, I do everything na makaoron ko mga tugang si Ma'am Emma. Which is na ipaliwanag man mga tugang kasabago. Yan ang sasabutan ko. Siya mismo nagtaram na dahil man pwedeng basuron ko niguwa kay mga tawong nagpapaabot ng reklamo sa Samuya. Dahil ang mga tugang ta, talagang sabi nga ni Demo nila masyadong namamati ang pagpadaba. Yo? Paano kayo ni Kapitan Papa Jer? Kaso hapon tabi Papa Jer, lusot na sa House Committee on Electoral Suffrage ang dosing bill para mga tugang na nag-agad sa makaiguaning postponement kan barangay election. Sabi nga ni mga tugang, kang inot daa, kaya pinag-question ni Attorney Romulo Makalintal, dumantabi mga tugang Supreme Court nila, antigua duman kay mga gray area. Dada niya mga tugang masyadong nasabutan kung ano ito. But this time, duman mga tugang sa dosing House Bill, talagang sabi nga na elaborate ng gaduman na ipaliwanag ni gusto ang mga dapat nagibuhon, asin mga tugang ano ang pinakarason ang mga bottom line. Kaya tabi, baka pag-abot kan August, sa kasi po tabi, pag August daw, tatawa na kayong magkakanigong desisyon. Pag September, baka mga tugang mag-resume ang registration para duman sa mga baguhan na botante. Kaya tabi, magugma na ka mo. Iyo? Kaya sa mga politikong syunga, sa mga politikong pasaway, o ngunyan tabi, makakaisip ka mo sa mga nagtawong nagtabang sa inyo, dapat depo tabi ka mo makaigwaning amnesia. Kapag bumagsak ang huling pata, Marina ka man tabi, batiyon ko manggan Andres Marias. Good morning mga tugang kiki abad. Hindi pangilinan as in mga tugang kisafari. Sa matibay na kagawad kan Barangay Salvacion, nagpapaabot po ni Marina Orto sa bilog ng mga taga-Salvacion si kagawad Janil Mabini. Rico Lufamia Mabini kan Barangay Salvacion kan Daraga. Masyari na talaga ang Barangay Salvacion. Ano, tamay LCC Express Mart na?
Kaya po ano, pigpapasabot ko po sa indo, pigpapaintindo ko sa indo na kami po tabi ng mga incumbent ko niyan. Kung yung kaso mga tugang ma-postpone, bako miwan tabi yan mga tugang sala. Kasi po tabi kami, nagsusunod sana sa mandato kan gobyerno. Nagsusunod man sana kami mga tugang sa desisyon kan Kamara de Representante asin mga tugang kan Senado. But sad to say, and yan po, dahil man yan mairo, kundi man mga tugang kikasiguruhan. Iyo? Dahil man yan mga tugang mahihiro. Dahil mo yan maparasarkan mga tugang kung dahil tabi ki magkakanigong basihan DJ as hindi mga tugang kitawang nasa likod kayan. Imagine ha, doblihon ko po aduman sa dosing house bill na nagagad mga tugang kipospomin duman sa asulaminting saro lang po duman ang nakafile mga tugang na bill na gibun mga tugang sa August of 2027. Ang kadaklan duman mga tugang last Monday of September 2028. Iyo? Sa House Bill number 100593, ang nakabuktak duman mga tugang last Monday of November 2028 an election. Duman mga tugang sa House Bill number 10593 o 95 iyuman po tabi ang author po kay ni si Congressman Jermel Luistro ang nagtara mga tugang na dahil may tupad, dahil kay speaker, dahil may baha, dahil kay speaker kan magtindog na mga tugang duman sa impeachment court, nagbininog si Liwoy Sagwi, gari na mga tugang may ilang na subi-subi. Yan mga tugang si Chris, si Jermel Luistro. Tuminaraman mga tugang subabayang miyembro kang ICC, impactang Claire Castro. Sabi niya mga tugang, dahil natabi mapirma si Marcos Agudeleki magkakaligong basya ng pag-postpone kan barangay election. Dahil aram ni Manay Claire kung siya nasa likod niya tatapig pasar niya tata si Senador Chisis Cudirupa ang naging author kang nasabi ng Senate Bill para mga tugang sa postponement kan barangay election. Kaya kami po tabi ng mga incumbent, dahil man po kami dyan mga tugang kisala. Kami po tabi nagsusunod sa na kung ano man po tabi ang maging direktiba kan Kongreso. Iyo? Ay kagawad at itis, Miraflor, naging kagawad katabi, 2018 pa. Manay Belen, bungkaras na. Pwedeng makabay din naman kasali sa katapusan mga tugang sa Agosto.

Kaya abangan na lang ninyo mga tugang kapag nagiro ng mga tugang sa mga barangay treasurer. Ayun na po yan, pwede ng mga billing loan sa nagkapilang bangko. Dalanta lusot ng mga tugang sa electoral reform in suffrage. Ang pinaplano mga tugang kaagad na magkaigwaning postponement kan barangay election gibuon mga tugang sa November 2028.

0: Ano mo sa nilibig? Tsamba mo sa nilibig na pulot, ha? Ang huling kaya po ang magabig ta, bata mag-uralo yung kita live. Dito sa grabe nga, nilibig ka na kaugmahan ko ta. Istorit akong kunyan, di akong absent. Kasi pag minsan mga tugang paano, di ako nakakaprograma, programa ta, may mga importante akong piglalakaw kayan. Kung bako man mga tugang para sa istasyon, para mga tugang sa mga kabarangay, kung nagagaling tabang sali ko, this is the time. Kasi po tabi pagal daw ni Lunes, nakaduty pa ako sa barangay hall. Kaysa magpaparatukaw ako duman, di kung may nagagaling tabang, lakabon ko mga tugang pagabot ni Lunes. Tapres na press man mga taong ranyan mo. Pero tabi sa padaba, center bako naman kamu padaba. Napa, no! May tabong nasa likod na kakaulang mga tugang sa pag-kasadbanj. Kanpondo, i-Diyos ko na sana. Napa, no! Napa, ano tabi ka mo dyan? Diyos ko na sana. Ikatabi, nagkaapat na nagkatulong pangaral na pigunambitan mga tugang. Napa, no ka mo? Basta mga tugang, nadadagit man pala si Ma'am Emma, tama buton paano yun yung mga tugang, bako ko lamang sa lukaraw-karaw, mga eskitsye man pa kami, naging barangay captain kami, kay to mga tugang kan magtukaw ka bilang barangay captain. Ansaro kay to sa kagadan ko kay Ma'am Emma, makigwa kami kay Daycare Center. Dito's nangyari mga tugang, sabi ko, bistado kung maray si Madam Emma. Ano oras po, dos na bakalis na po, onse, mabalik ako mga tugang pakalis po, nilagkapirang palagata.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ako si Ronnie Tagasulisulang Sipi. May check up ako na para magpa-detox. Kaya lang dito ko lang pa sa budget. Kaya nag-design ako naman kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood game ako. Maroon na rin isang test ang blood game ko. Puro negative lang po.
5: Ang main small na San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main small na center, Fideran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
6: Siguro. Kung nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan, pa-check mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
7: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas-tigtas Bicol.
8: Para sa sambut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kan Albay.
2: Ano oras po mga tukang sa Radyo Uragon? Eksakto na pong 3 bago mag-dosen yung pagkauto.
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine.
2: Alay po kita mga tukang hawakan taang beat. Uy, marina ka man tabi ki Maricel Bica. Si man kibading Rosie Mandani. Mali, good morning. Asiman sa pinakamatibay na barangay treasurer kan barangay Alcala. Sabi ni Bic, ako ngayon preparado na. Ano Bic, ready ka na Bic? Rico Orpeada, good morning. Asiman sa kuyang amigo, good morning tabi ki Sir Danny Garcia. And of course, good morning man kiding Neo Nate. Taga ano ka ding? Taga Kamalig? Malo, Musatalya, Maracayla, Marayna, morning. Kansaro, may pig post mga tugang na kataning si Congressman Caloy, Congressman Pido, Mayor Isham, Mayor Bec Perete. Sabi nga ni mga tugang nagkasararo sinda sa tunay na kamugtakan kan Aleko. Yes, dapat po kasi pigapot ko mga tugang, pigapot ko si Mayor Caloy Baldo, ano niya ako ang stand kan LMP, Albay Chapter. Ano niya ako, pabor ka mo na i-privatize ang Aleko? Pigapot ko mga tugang si Mayor G. Maunghoko, kan banwaan yung ginubatan. Inapot ko mga tugang si Mayor Ray Bragaisa. Sabi ninda mga tugang, igwakisarong stand ang LMP, Ligdisya Probinsya kang Albay. So, ang nakaproblema mga tugang kaini, nagkaigwaning agma meeting sa enot na pagtukaw ni Gobernador Noel Rosal, ang saro mga tugang sa kagalan niya, iotabi na paalion ang Aleko o paalion ng APEC, digdi sa probinsya kang Albay. Mapakareda ang mga tugang kaya pinabalik mga tugang so Aleko. Pinabalik mga tugang so Aleko diya malamang kikontingent sa may shores. Diya malamang mga tugang pigibong pagi kung paano matawan kay magkakaligong solusyon. Sana tabi Caloy Loria, mayo ago Congressman Caloy, dumukot ka na duman sa may ano? Dumukot ka na duman sa may alam. Dumukot ka na tabi Kong Caloy, duman sa taong piling makatabang para sa pag-resolver kang problemang pinagatubang kan mga taga-probinsya kang Albay. Bako na mga tugang sumadukot ka duman sa taong nang solamenting aram ang bola. Good morning man tabi, sa sakoyang amigo, good morning tabi ki Dexter Padilla. Diyan mga tugang sa ano? Diyan mga tugang sa ano ni Mayor Vic. And of course mga tugang ang mga pinsan po ni Robin Padilla. Good morning man tabi kay Kapitan William Marbilla Padilla. Padilla Marbilla. Ano Kap William? Kaso hapon tabi Kap William nakalusot na sa House Committee on Electoral Suffrage ang planong pag-postpone kan barangay election. Imbis na ngunya na November 2 gigibuo ni sa last Monday of November 2028. Kay guwapa kita kiduwang taon. Sabi nga ni mga tugang kinakay pa na makumpleto, gibuo na mga tugang na 5 taon ang samuyang termino. Naglaw ako 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Nakagawa mga tugang ka-eleksyon. So 5 years. Naungunya naman, nag-assume kami mga tugang 2023, 24, 25, 26, 27, 28. Kaya magiging 5 manangkad mga tugang. Kaya sa mga ma-loan dyan, mag-prepare na tabi ka mo kansay doong auto office. Sa kuning kaso man nga total maintaining madiskuter sa House Electoral Suffrage, nakalusot na ni mga tugang dadaraw na tabi sa plenaryo kan kamara, and then dadaraw ni ang Senado mga tugang kunigwa naman tabi ki committee hearing manapig papulan committee ba kan electoral suffrage, idediskuter naman ni ito mga tugang ma-file man po tabi ki kung ma-file man tabi mga tugang ki resolution duman sa House of Senate, asin mga tugang i-compare duman sa resolution na pig-aprobaran kan kamara de representante, magkakiwa mga tugang ki bicameral conference committee, asin mga tugang isusumitir buyan ki Presidente Marcos Signatura. Yan po mismo ang paliwanag ni Attorney Romulo Macalintal o ni Attorney George Garcia, ang chairman kan Commission on Election. Kaya mga tugang abanganta na lang po ang susunod na kabanata. Kaliwat po sa ngaran ni Vice Governor Diday Co, ang mga nag-text, nag-like sa programa. Salamatulong tabi ni Marhay. Sa ngaran po ni Manoy Tope, dyan sa lado technical na nakajakit. Duman sa tower si Manoy Jules Valderrama, ako po si Jess Magallanes, minawalat ka tataramon. Ang barangay Pigtatabangan, day mga tugang Pigtatabangan. Adios, Marino Tobicolandia, happy lang sa minapi weekend.
1: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco asin kansanggo niyang panlalawigan kan Albay.
4: Basta Bicolano Oragon.
5: Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
4: Basta Bicolano, Oragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Baguhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check.

0: Angga at Kalusugan. Coming up next.
1: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Engimar Camoyas. Kasangga at Kalusugan.
2: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsableng mamamayan. Pakinggan,
1: Engimar Camoyas.

Nga, mga minamahal na mga suki, kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga? Saan mang sulok ng ating lugar na nararating ng ating programa? Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ang program ito'y hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat, mga tito, mga tita, mga lolo't mga lola, sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na maraming fiber. Yan po mga parents kong minamahal, ha? Kumusta na mga taga Bicol Region? Abay, marhay na aga, ha, sa inyong tanan. At kapag sinabing Bicol Region, abay, kung pag-uusapan po ay produkto ni Mark Cafe o produkto ni JMR Herbs, ay numero uno po sa Kaping May Herbs dito sa ating lugar sa mga taga-Bicol. Kaya sa mga Bicolano at Bicolana, maraming salamat, dagang salamat po. At since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, dagang salamat po. At nawa po'y lahat kayo'y maging malusog hanggang sa bahagi ng Camarines Norte, hanggang sa bahagi ng Sorsogon, yang kahabaan.

Kung yan, ano, dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur. Itong lugar ng Camarines Norte, yan, mga parents kong minamahal, ano. Kaya't maraming po salamat sa mga taga-Naga, yung ating mga kasangga dito. Maraming pong salamat sa inyo. At sa buong Kabikula naman, siyempre, yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado. Yan na nga pong ating produktong Marcafe. Ano? Daming dinadalang Marcafe sa ating lugar eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayong lahat? Matagal na nagsunod ang ating produkto sa merkado at yan po ay igwa na sa mga tindahan, ano, at yan po ay para sa inyo mga parents ko, ano, kaya yon, daghang salamat po sa inyo at kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Marc Cafe at itong Marc Choco at Marc Juice. Yan po yung mga inumin natin eh. Kaya sa atin lahat ha, na mga kasangga hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito ha. Itong lugar ng Samar Province, Leyte Province. Ano eh? Malawak po ang lugar na ito. Talagang malayo sa pagitan. Ano? Talagang nakakatuwa naman po at yung ating produkto po ay kilalang kilala na po dito sa ating lugar sa Kabisayaan. Yan. Good morning, Calabarzon area. May Marupa. Good morning, good morning, good morning. Abay, kapag may Marupa naman, itong lugar po ng Rumblon, ano po? Abay, alagang-alaga ng company ang Rumblon. Kaya sa mga taga-Rumblon, tayo po ay nananawagan sa inyo na kayo po ay hindi pinababayaan ng company na suplayan ng inyong paboritong produkto. Ano po? Lalo produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan eh. Nasa mga drugstore. At talaga namang kahit papano yan. Kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin sapagkat tinatawid ba po yan ng ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano? Kaya maraming pong salamat sa mga taga Rumblon Province. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa rin naman. At kayo po ay patuloy ang suporta sa ganyang mga produkto. Yung bahagi po ng Mindoro, yan. Yan po kasing Mindoro, may daan po dyan papuntang Rumblon. Tapos sa bahagi po ng Quezon Province, Lucena, mayroon pong diretso na rin po dito. Ano? Kaya maraming pong salamat at hindi po tayo nahihirapan. Yung mga taga Marinduque Province, good morning. Kumusta po mga taga Marinduque? Magparamdam po tayo. At alam ko po naman kayo isuki ng ating produkto Markup eh. Magparamdam tayo dahil tayo po ay may J-Mart Tudo Panalo at Magka Premier Raffle Promo. Kailangan lang pakigan lagi yung plugging ano po para malaman natin yung ating papromo. Sa mga kasangga natin sa Palawan, good morning. At itong lugar po ng Batangas, yan, mga taga Rizal, yung mga taga Cavite Province, Laguna, Quezon, lalo sa bahagi ng Infanta Pulilio area, ang lugar ng Alabat Island, ang mga taga Burias Island, good morning! Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Salamat po ng marami at ang numero po natin para sa ating mga taga-subaybay 0933-214-5288 at 0918-2777-888. Ano po? At atin pong babasahin ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At mag-ingat po tayong lahat mga kasangga ha. Mag-ingat lahat ng ating mga tagapakinig.
At tayo po magbibigay na ilang palala sa programa Kasangkat Kalusugan, tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar. Come on, yes. Hayaan po ninyong kayo'y aking

0: Pagbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4.
2: Oo! Tama ang narinig ninyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4. Laksan ang radyo! Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias.
3: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Marcomonias. Marcomonias. Marcomonias.
1: Balik po tayo mga kasangga sa programang Kasangga't Kalusugan, malusog na umaga sa ating lahat. Welcome mga parents kong minamahal. Yung ating mga suki, yung ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay ng himpilang ito, gusto po naming sabihin sa inyo na may mabibisang produkto ang JMR Herbs Incorporated. Yan po yung mga inumin natin sa umaga, pagkagising, tayo po ay nagkakape, nariyan po ang ating produktong Mark Cafe at syempre ang Mark Choco, mga parents kong minamahal. So yung pong mga tinatanong ng ating mga kasangga, eh nagkaubusan po ng ating Mark Choco. Kaya yung iba na mga outlets natin ay naubusan. Wala po tayong ma-deliver mga kasangga. Ano po? Pero hayaan po ninyo at mabilis po namang nagawa ng paraan yan mga parents ko. Alam ko ay dinadala na po ngayon yung mga produkto natin sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Lalo na po itong hinahanap nating mahusay na Mark Choco. Ha? Kapag sinabing Mark Choco, ito naman po yung inumin ha? Na tsokolate para sa ating mga parents na sinamahan ng iba't ibang herbal extract. Masarap po yung ating Mark Choco mga parents ko. Ha? Tandaan lagi natin na yung Mark Choco ay napakamura para sa ating budget sa totoo lamang. Kaya dapat lagi kayong bumili nito at magbaon. Maganda pong tayo'y kumukonsumo ng isang tsokolate na tinamisan ng ating tamis na nanggagaling sa isang uring halaman. Ito po yung halamang stevia mga parents kong minamahal. Ha? Yan po yung sinasabi nilang low calorie. Kaya yan po ay napakahusay po para sa ating produktong Mark Choco. Kaya sa ating lahat na mga kasangga, ito pong ating Mark Choco ay pwede po nating mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating lugar. Alam ko po ay marami pa dyan sa ShopRite eh. Ano po kapag sa bahagi po ng Quezon Province. Ito po ay isang napakahusay na inumin sa umaga, mga parents kong minamahal, na pwedeng makapagbigay ng sigla sa ating pangatawan doon po sa mga taong mahilig sa tsokolate. Di po ba kapag tayo kumakain ng tsokolate, tayo po ay nagiging alerto. So marami pong pwedeng maitulong ng isang uring tsokolate na lalo't sinamahan po ito ng mga masusustansyang herbal tulad ng gotocola, acai berry, spirulina, chlorella at marami pang ibang sangkap na pwede pong makatulong sa ating kalusugan. Maganda po yung Mark Choco. Alam niyo mga parents kong minamahal, tayo lang po yung tumagal ha, sa pagdidistribute ng ganitong klaseng produktong nakasasay na tsokolate na sinamahan po ng mga herbal extract at ito po ay masarap mga parents kong minamahal. Tayo pa rin po ang nagwagi, hani. Tayo pa rin po ang JMR Herbs Incorporated pa rin ang nagwagi na sabi nga ay matagalan sa distribution ng ganitong klaseng produkto. Actually kung pag-aaralan po natin, marami pong mga parents sa atin ang hindi mahilig sa tsokolate, lalo kung hindi po nila ito nalalasahan. Ay kaso, nalasahan po yung Mark Choco, kaya yun, kanila na rin pong isinasabay sa pagbili ng ating produktong Mark Cafe, yung pong ating coffee. Ano? Kaya marami pong salamat sa ating mga parents. Ano? Kahit nga po sabi kalakalhati lamang na box, ay wala namang problema. Kung mga 2 piraso, 3 piraso, ay kung halimbawa't nasarapan na kayo, ay di isang box nang bilhin ninyo kasama po ng ating produktong Mark Cafe para kayo po ay mayroong pang alternate. Ano po? Nakakatanggal umay din naman yung ating Mark Choco mga kasangga. Ano? Kapag tayo po halimbawa at kakain lamang, parang gusto natin ng matamis. So hindi ganun katamis nga lang po yung ating Mark Choco sapagkat ang ginamit po dyan is stevia eh. Kaya yun ang pampatamis without worries mga parents kong minamahal. Ano po? So itong ating Mark Choco na sinamahan ng mga herbal extract, yan po ay napakahusay sa ating pangatawan. Ito ay nagtataglay ng powerful antioxidants na pwedeng makatulong upang mapabuti, mga parents, kung minamahal ang ating brain functions, ha? Yung ating memoria, yung bowel movement, yung cholesterol levels, blood sugar levels at immune system. Ito'y isa rin sa pwedeng makatulong upang makaiwas po tayo sa Alzheimer's disease at dementia at cancer, mga parents kong minamahal. Iba po ang kombinasyon ng ating ingredients, yung active ingredients po ng ating Mark Choco. Ano? So, Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink na ginamitan po ng stevia bilang alternatibong pampatamis. Kaya ito'y nagtataglay ng mababang calorie content, mga kasangga. Ano? Ayun na lamang po, mga parents kong minamahal. Ano po? Yun pong sangkap po natin na Goto Cola, yan po ay napakagandang klaseng herbal plants, mga kasangga.
0: Correct!
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa kasangga at kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Kasangga! Kasangga at kalusugan. Jimar Camonias. Jimar Camonias. Camonias.
1: Isang uring halaman, ito po ay isang halaman na gumagapang na ang pagkakatulad po niya ay yung pong kamuti tops, mga parents kong minamahal. Yung gulay na inihahalo natin sa isda. So ang Goto Cola, mga parents kong minamahal, ay napakahusay na klaseng herbal extract sapagkat ito po yung bilugan na korting bato, mga parents kong minamahal. Yung sinasabing korting bato, yung po yung kidney shape, yung pinakadahon po niya. So kung makikita po natin doon sa research, talagang ibang klase po yung hitsura ng kanyang dahon. Bilugan na ang shape niya ay parang kidney, ano po, yung pong pinakadahon niya. So ito po'y kilala sa ating bansang Pilipinas sa mga lokal na pangalan. Yan po ay tinawag nating takip kuhol. Bagamat may cola na pangalan nito, ito naman po, mga parents kong minamahal, ay walang caffeine. Walang caffeine content, mga parents kong minamahal. Hindi ito katulad ng ginagamit sa mga sikat na soft drinks sa traditional na paggagamot tulad ng Ayurveda at traditional Chinese medicine. Tinagurian itong herb of enlightenment dahil sa mga benepisyo nito sa isip at katawan. Yung pagiging alerto po natin, mga parents kong minamahal, kaya ito'y isinangkap sa ating Marchoco sapagkat kalimitan, mga kasangga, ang mga umiinom ng inuming tsokolate ay ito pong ating mga kabataan. At siyempre kung ito nga naman ang kanilang iinumin, ay pwede pong matulungan yung kanilang brain function, mga parents kong minamahal. Nagiging alerto, nagiging maayos ang kanilang memoria. Kaya yung mga estudyante, ito po yung kanilang iniinom, mga parents kong minamahal. Itong ating Marchoco. Matagal na po eh, mga kasangga, sapagkat yung mga nagme-message po sa atin, yung mga estudyante, mga college, high school, syempre, yan po ay nagme-mensahe sa atin na ang kanila pong iniinom ay ito pong ating Marchoco. Kaya malaki ang itutulong sa kanila para maging maayos po ang kanilang memoria dahil nariyan po yung mahusay na sangkap natin, ang Goto Cola at maraming iba pa. Yung pong pangunahing benepisyo ng ating Goto Cola ay yung pong mahusay din para po sa sirkulasyon ng ating dugo. Nakatutulong ito sa mga taong may varicose veins at manas sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga ugat. So, yun sinasabi nila. Kaya, ang benepisyon niya ay para po sa ng ating dugo sa ating pangatawan, yung ating blood circulation. Ano po? So, may tulong po ang ating sangkap na Goto Cola para po sa ating Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. At isa pang benepisyo ng ating Marchoco ay yung pong pampatalas ng kaisipan. Traditional itong ginagamit para mapabuti ang memorya, konsentrasyon at maibsan ang pagod ng utak. Ayun po mga parents kong minamahal, kung tayo po ay talagang mahilig sa inuming tsokolate, narito po yung Marchoco na may sangkap na herbal extract, ito na nga pong Goto Cola. Isa rin po sa benepisyo ng ating Marchoco, mayaman ito sa mga tambalan na nagpapabilis ng paggawa ng collagen. Madalas itong sangkap sa mga skincare products para sa peklat or anti-aging. Isa rin po sa benepisyo ng ating Marchoco sa pamagitan ng Goto Cola ay pangpakalma. Ginagamit din ito bilang adaptogen upang mabawasan ang stress, labis na pag-alala, anxiety at para mas masarap ang pagtulog. Kaya yung ating mga parents na naghahanap ng inuming tsokolate na makatutulong sa kanilang kalusugan, narito na po yung ating mahusay na Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Kaya yung ating Goto Cola, mga parents kong minamahal, yung pong sariwang dahon ng ating Goto Cola ay pwede po gawing salad. Pwede pong isama sa mga sopas o i-blender para gawing juice. Yan, mga parents kong minamahal. May mga paraan din para gawin po nating juice ang dahon po ng Goto Cola. Yung tinatawag nating takip kuhol. Ha? Sana po ay mas malinaw po sa inyo itong paliwanag sa isang sangkap ng ating Marchoco, ito nga pong Goto Cola, na napakaraming benepisyo sa ating pangatawan, mahusay para sa ating kalusugan. Kaya kung naghahanap kayo ng inuming tsokolate, hanapin niyo yung ating Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink, yung

0: chocolate nam nam healthy sa katawan.
1: May iba't ibang klase ng sintomas ng pagtanda.
2: Ha? Nasaan na yung sombrero ko? Ano na nga bang pangalan mo? Teka sandali. Heh, nakalimutan ko kung saan ko nilagay yung sapatos.
1: Lahat ng bagayan, ayaw nating mangyari sa ating buhay. Kaya ako at ng buong pamilya ko, umiinom ng Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix with Stevia, a memory enhancer. At nakatutulong din ito na makaiwas sa Alzheimer's disease at iba't ibang uri ng dementia. Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix.

0: chocolates.
1: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
2: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang and Jumar Camoyas.
3: So yun po mga Kasanggang, maraming salamat po. At sa mga nagdaraos ng birthday ngayon, abay happy happy birthday po. At sana'y masagana ang ating handa para naman tayo'y makapagpakain ng ating kamag-anak or bisita. Hani, baka gusto nyo akong akitin, kumakain din ako ng handa sa birthday yan. Hani, pwede rin mag-sharon, ha? Mag-sharon. Good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Tugtugan mo nga ng happy birthday, Kasanggang Arvin, itong ating mga nagdaraos ng birthday, ha?

0: At tugtugan din ng musika yung pang-anibersaryo ng kasal. Maganda rin sa ating mga Pilipino at Pilipina kapag tayo po ay mag-aasawa ay yung tayo'y nagpapakasal, ha? Para may ano? Para may title. Ano maga? May title ba? O may titulo? May titulo? May certificate ano?
1: Congratulations and celebration.
2: Yahoo!
0: So, yun po mga kasangga, marami pong salamat sa inyo, ha. At sa bahaging technical, thank you. Daghang salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang mga nag-play ng ating programa. Siyempre sa Facebook Live, ha? FB Live. Nariyan po si Kasanggang Hernan Uribe. Bahala sa dyan. Tatapatan niya yung oras, eh. Magla-live po yan, ha? Ilalive po niyan ang programang Kasanggat Kalusugan. Tapos sa ating Kasanggan News Update, siyempre naman nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Siya po naman ang nakakausap po natin. May kaugnayan na po naman sa inyong mga patutuo, sa inyong mga patunay sa ating produkto. Salamat po, ha?
3: Correct!
0: At sa pagre-research naman, katulong po natin si James Banyaga ng Baguio City. Yan po yung isa sa nagsasaliksik ng mga kabutihan ng ating mga ingredients. Salamat, kasamang Kasanggang James. Kaya salamat po ng marami. At ako po naman ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Ingimar Camonias. Dito naman po sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Kasangga at Kalusugan.
3: Inyong napakinggan ang programang Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Ingimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
4: Basta pikulado o ragol.

0: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Hi, madam.
3: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Botanario.
2: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
4: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
3: Hindi pa ako nakainom. Film ako nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, yung ako.
4: Day ka nabiganaan magkaon.
3: Maski ang pagkaturo po, may marayo lang katuro ko. Ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga kurulok po.
5: Ang main small na center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main small na center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
6: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
7: 9.7 FM.
6: Radio Uragun.
8: The newest.
9: I know what I came to do, and that ain't gonna change.
10: Gonna do your laundry, I ain't your mama.
8: And the most requested.
11: The-

0: Tita, pwede ta bing ilusyonan aki mo?
1: Aw, yata, kaya mong siyang buhayo.
2: Ay hala, condolence po tita. Dahi kuman kaya aram na gada na palang siya.
3: Basta Bicolano o Ragon!
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
7: Dahil heto na
6: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
7: Tama ang narinig din nyo.
6: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
6: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
7: todo ang saya, todo ang papremyo.
6: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio station
6: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Bibi, ano itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter?
1: Eh po, ito yung maestra po kung ate ko.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ano niya, ma'am?
0: Wala ng bugon? Oo, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. The most memorable.

90.7. Orago na ni LZ, 1:15 in the afternoon. At kasama nyo pa rin, walang iba kundi si Ligaya. Hey, welcome, welcome sa programa Orago sa Hapon. Mainit-init ang panahon. Masarap magpalamig ngayon, mga ka-orago. Yowzilo and I din sa lahat ng ating mga certified listeners simula sign on hanggang ngayon. Uy, tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan ha. More great songs are coming your way. So here is a Will You Still Love Me by Chicago. Stay tuned in only here on BWI 90.7.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Matano ang ito? Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Iyo ba ganoy, nata? Iyo, iPhone ako kaya sa dayo ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: We're bringing back your favorite OPM love songs.
7: I'm sorry, my love.
6: And we're doing it right now. Right here on Uragun sa

99.7 Oragon and Yonzo, bukas na lang kita mamahalin. Uy, grabe naman yun. Bukas na lang kita. Bukas na kasi hapon na. Yes, hello sa lahat ng mga certified listeners natin simula sign on hanggang ngayon. Maganda-magandang hapon. Grabe yung init sa labas. It's so hot, hot like me. Ang kumontra ay hot. Yes, happy, happy birthday sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays ngayong araw ng... Anong araw ba ngayon? Charot lang. Ngayong araw ng Biyernes. So today is August 14, 2026. Uy, para sa inyong mapagbati, sa na push na, send na. Sa aming number na 2961355-6393. Here's Jerome Abalos. Larawang kupas. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisa.

0: kagad po kanayde mo.
1: Iniluwas ang Integrated Bar of the Philippines card.
0: Ina po tabi, sir. Ay, sir. Government ID po. Dahil po pwede ining bartender ID mo.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Pambatang Lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
8: Aba, hindi pa!
7: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
8: Oo!
7: Tamang narinig ninyo!
8: Mas pinahaba!
7: Mas pinabongga!
8: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
7: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
8: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
7: At siyempre, ang grand prize.
8: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
7: At hindi lang yan,
8: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't huwag palampasin
8: dahil extended na,
7: mas marami pang araw,
8: mas marami pang entries,
7: mas marami pang chances
8: para maging winner.
7: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio station
7: sa programang Kasangga at Kalusugan
8: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
7: J-Mart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.

0: Comfortable po bilang ko.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Sige, payasa, puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon? Madali mapagod. Ngayon?
0: Ngayon.
1: Okay na?
0: Okay.
1: Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iyo.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
5: Radio Uragun.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Huli ka! Bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragon Saha.

the Y 90.7. Orago na niya, it's exactly 2:36 in the afternoon at kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, pabati daw si Lodi dyan sa, ano guys, sa baba ng subdivision. Hello dyan sa Sitio Turagwis Estanza. Oragon sana ang nadadangog. Sana all. Ayusin niyo ha. Pinaglololoko niyo kami. Charot. Yan, hello dyan sa mga pamilya Arganda. Yan, maganda-magandang hapon. Thank you so much, Idol. Idol taka talaga. Thank you sa pagtutok dito sa amin. Ang tutok na tutok ang ating mga listeners. And syempre, batiin ko rin dyan sa DBP Legazpi Branch. Magandang hapon. Kamusta kayo guys? Actually is Friday. Grabe, parang kailan lang Biyernes na naman. Ang tapos yung weekends, ang bilis lumipas. Parang ewan lang. Okay, tuloy-tuloy lang guys. So, para sa mga pagbati, sige na, send na sa aming number na 0961-355-6393 kay Kuya Juvie Allende. Ayan, magandang hapon. And syempre sa mga Baskarenyos, oy, makifiesta kami sa Indo ha. Fiesta sa Muya, pero makikifiesta ako sa Indo. Ayan, happy fiesta Barangay Baskaran sa lahat ng mga si patron na, ayun yan, si San Roque ang ano guys, ang patron saint. And, happy fiesta in advance. Uy, dyan lamang kayo guys, here's sa isang sulyap na by Brian Termulo. Stay tuned in all year on Big Double Line 90.7 Orag.

0: Masira mo ba kayong pigluluto mo, Agun? Salamat, na-appreciate mo. Halat ka. May nakapagsabi na sa ibong matibay ka magluto? Ha? Mayo pa. Lata? Kaya man pala.
1: Basta Bicolano o Agun!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NINS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang NINS Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang NINS Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Your perfect music choice.
12: Oh, no.
11: All coming up.
13: Oh, yeah.
11: Right here.
12: Really?
11: Right now.
13: Oh, yeah.
11: On Uragun sa Hapon.

99.7 Orago na Niels, there have it, Moonstar 88 Turrete. And kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, thank you sa lahat ng mga sinamahan kami simula sign on hanggang ngayon. Tuloy-tuloy lang ang ating Ligaya, guys. Sa programang Oragon Express, yes, marami-raming tugtugan yan. Kaya enjoy-enjoy lang kayo dyan. Huwag na huwag kayong aalisin, huwag na huwag maglipat. At eto, guys, naghahanap siya ng girl textmate 17 to 25 0950-661-3876. Girl textmate po yung hinahanap niya, so it means he's a boy. Charot. Gender reveal 0950-661-3876. Text nyo na siya, mga ka-Oragon. Sa mga girls na may edad 17 to 25. Yes, dyan naman kayo, guys. Huwag na huwag aalisin, huwag na huwag maglilipat. Here sa Rakistang Waray, manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.

0: Siyempre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba,
3: mas pinabongga
2: na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
3: Oo! Tama ang narinig din nyo.
2: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At a grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: Pero teka, hindi lang yan.
2: Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya,
2: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio stations
2: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours, keeping Bicol on the move.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The most wanted love songs of the 80s. I can't fight this feeling any longer. 90s. I had it all, but I let it slip away. And today, God gave me. You're on Uragon Express.

exclusively. Right here on Uragun Express.

0: pwede mo.
1: Iniluwas ang Integrated Bar of the Philippines card.
0: Iyan na po, Tabi, sir. Ay, sir. Government ID po. Dahil po pwede ining bartender ID mo.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

Yeah, Big Double Line 90.7 Radio Ragul Legaspi. Hello again. Magandang lalaki talaga ako. Kapatid, hapon na naman ang Biyernes ngayon, ika-14 sa buwan ng Agosto 2026. I understand, medyo busy-busy yan ang lahat dahil siyempre Biyernes ngayon. Saka 14 pa, naibit yung 15 ng Sabado. So ibig sabihin, earlier ang inyong sahod ngayon, di ba? Maraming yun ang magmumoling-moling, magre-resto, ganun. At saka yung tipong magde-date. Bagay, minsan-minsan lang naman yun every after 2 weeks, di ba? Orago Express, kasama po si Papa Rod till 5 o'clock this afternoon.

0: the time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Huli ka, bumibili ka
6: ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451 o mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

now, Big Double I 90.7 Radio Ragon Legazpi, the sound of Janine Berdin, Situationship. Saktong 33 minutes, makalibas mo ika, apat na ng hapon. Still on the second hour, set up natin magsasama-sama. Eh, po napakamagandang hapon ng Friday. Bagamat malinsangan na talagang feel na feel ko yung sabi nga ay ihip ng hangin sa labas. May parbagang bagyo, pero di naman ganong kalakasan. Talagang ano lang, matutumba ka lang kung ikaw ay nagbumuto ng solo. Kapatid, talking about pagmumotor, naku, eto na naman tayo, Sus Mariosep. Kailan kaya ito matatapos? Ayan, naglabas na ho ng anunsyo ang Department of Energy at sinasabi sa balita na malamang sa malamang ay tataas pa ng around 4 pesos and 25 centavos per liter ang presyuhan ho ng diesel, at saka yung gasolina naman ay tataas din daw ho ng 3 pesos starting next week, August 18. Ay, nako. Yes, kapatid, brace ourselves ulit, ha? Sabi ho ng Department of Energy, ulitin ko lang, ha, 4 pesos and 25 pesos, I mean centavos, ang itataso bawat litro ng diesel or crudo. And then yung gasolina ho ay tataas pa ng around 3 pesos starting Tuesday, August 18, next week. Ay, nako talaga, mapapabuntong hininga ka na lang. What? Ang kwentang gobyerno talaga. Oh, no. Wala na pag-asa. Pinagbigyan tayo ito ng karang linggo ng around 4 pesos, tapos nagbabari ng 6 pesos yung diesel. Ngayon naman, kapatid, parang laban-bawi lang talaga.

The music of Ed Sheeran and Shakira. That's my wife. Saktong 15 minuto bago po naman sumapit ang ika-5 ng hapon. Kasama niyo pa rin si Papa Rod Rod Rabbit. Ngayon pong napaka mainit malisang hapon ng Friday. Nakaka-inspire naman kapag alam mo maraming nakikinig eh. Nakaantabay sa atin ngayon yung mga kachukar natin, mga kaibigan natin nakaantabay ngayon dyan sa bandang ano nga ba yung subdivision na yan? Sitio Turaguis Estanza. Urago na sana ang nadadangog. Mga pamilya Arganda. Mga uragon talaga. Ayan sa pamilya Arganda ng Sitio Turaguis Estanza. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pagkikipagsabayan sa aking hapon na ito. Hari naman, nag-i-enjoy naman kayo sa ating tugtugan ha. Dapat yung mga pangalan, Papa Joke, sino ba yung pamilya Arganda na yan? At araw-araw natin silang babatiin from morning till night. Again, sa family Arganda ng Turaguis Sitio Turaguis Estanza. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pagtuto.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
1: Sino pangalan mo?
2: Dr. Royo po.
1: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NIMS?
2: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
1: Dati, kinakapos ka na?
2: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
3: Ang NIMS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang NIMS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang NIMS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
5: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The most wanted love songs of the 80s. '90s.
7: I had it all, but I let it slip away.
6: And today,
7: God gave me you.
6: You're on Uragon Express.

Yeah, big double on 90.7 Radio Rago, Legazpi, Jagged, Dig Tag. It's barely a minute before alas 5 ho ng hapon. Session na, pero kailangan ko nang magpaalam pansamantala. Pero promise again, tomorrow, as early as 7 o'clock or around 7:30, na andito pa kayong lingkod muli para po masaluhan kayo siya pala tuntunang, ano nga ba yun, Uragon Bicol. Of course, courtesy na ako, Bicol, party list Dares. In the meantime, sige mo, lapit na. Sige, tapon yung mga labi at pisgi sa inyong mga radio sets. Pero ito na pinaka-aabang-abang-abang-abangan. Pinaka-mimiti. At ang sabi nga ni Lola, pinaka-aasam-asam. Walang iba, ang Kiss. Ang Kiss. Kayo. Sabay. Maraming salamat po. Again, God bless and you have a beautiful Friday weekend ahead.

0: Siyempre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Tatay, anong pangalan mo?
3: Desiderio.
2: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
3: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
2: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
3: Yun na.
2: Ano dati, dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
3: Sa puso.
2: Sa ano pa?
3: Sa baga, miso sa kidney ko.
2: Oo, narahay ka po, digde?
3: Iyo po, narahay ako.
4: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mall San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
7: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
8: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikong po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
7: Gusto mong lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit? Try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Nins Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol, nagtataglay din ng mga anti-malarial properties, nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa, tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak, at nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng Nins Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nins Wellness Center branches region-wide.
9: Ako si Ronnie Cagasol-Sibang City. May-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang, medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Mabili na resumpes ang blood came po. Puro negative. Yun lang po.
4: Ang mismo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
10: Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
1: Hello, nanay. Anong pangalan mo?
2: Filipina. Dad, paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
1: Mataas lahat.
2: Yung ano pa, cholesterol.
1: Maganda ba ang detox?
2: Opo.
1: Dati yung creatinine mo ilan?
2: Dati 153 yata.
1: Oh, ngayon ilan na lang?
2: 141.
1: Dati ilan ang sugar mo?
2: 13 yata.
1: Ngayon ilan na lang?
2: 11.
0: Ang Ming's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Ako po si Mrs. Pinelda Esmeza, tagayon po yung Tigang Camarines. Namatay ko po sa mata ko. Dati po pero may ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko. Hindi na po ako gumagamit ng salmi. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
0: Ang Ming's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Ming's Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Ming's Wellness Center.
5: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Ming's Wellness Center.
1: Hello, nanay. Anong pangalan mo?
6: Noreta po. Nakaramdam talaga ako ngayon ng kalakasan ng katawan ko. Nakaakit ako ng bundok. Kaya maraming salamat sa nadok sa binigay ni Madam Nes.
1: Dati di ka na nakakaakit?
6: Di ako nakaakit ng bundok. Pero
1: hingal ngayon, na hingal ka na?
6: Pero ngayon doon nakaakit na ako ng bundok na hindi na ako hinihingal.
1: Overnight ka palang uminom ah. Kagahapon lang. Magaling ka na agad.
6: Ubus ko yung limang binigay sa akin. Ubus pa yun.
1: Ang galing, ano? Hindi ka na. Dati sabi mo, 6 times ka umihi. Ngayon, ilang beses ka lang umihi simula kagabi?
6: Siguro kanina, umaga pag gising ko. Tapos,
1: kagabi isa lang.
6: Kagabi isa lang. Nakatulog na ako.
1: Wow.
6: Nagising pala ako umaga na. Minsan, pa ako nagising ng mga madaling araw, madam ng mga alas. Hindi na muna ako natulog.
1: Ngayon, anong oras ka na nagising?
6: Dari lang umaga. Alas 6 na ako
1: nagising. Wow, nagnaw pa ako pa.
6: Maliwanag na ako nagising.
1: Ang galing yan na. Tatay, ano ang namatian mo kung nagdigdig ka?
7: Sobrang ano?
1: Kulog kang mga joints?
7: Sige po.
1: Ilang taon ka hindi ay nakalakaw?
7: Grabe, mga labi ng taon.
1: Oo, hanggang kang nagdigdig ka. After detox mo, kumusta?
7: Nakakalakaw lang man akong daw ako.
1: Pero bako na grabe.
7: Bako ng grabe, araw ka to.
1: Tapos nakalakaw-lakaw ka na.
7: Pero akong araw kami sa iro, kapag kumiro, sabay ang ibig ko
1: kami to. Oo, hindi ka na nakatrabaho. Pero ang taon na?
7: Ano lang, na makulong taon naman.
1: Oo, ngunyan, medyo okay-okay ka na. Pirambulang ka pa lang sa ko.
7: Sarambulang
1: pa lang. Dakol na pag mati mong maray na. Sa pagturog mo, maayos na.
7: Pagturog mo, maray na.
1: Pag CR mo.
7: Ang pag CR ko, normal na.
1: Pag-ihi mo, pirang beses dati.
7: Nasa ano?
1: Ngunyan, pira na lang.
7: Panduwa ko muna.
1: Aga na. O, di duwag beses na lang. Marisain mo sa pag-detox.
7: Maray
8: po. Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan ba?
9: Love this.
8: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
9: Kasi po, yung mata po, malabo, malabo.
8: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na?

0: Kumusta na ngayon? May improvement ba?
1: Medyo malinit na.
0: Malinaw-linaw na?
1: Malinaw-linaw ng
0: konti. Nakakakita ka na ng konti?
1: Oo.
0: Oh, so maganda ang ice ba?
1: Maganda yung ice pa.
0: Okay. Yung nanay mo, ano naman ang sakit niya?
2: Si mama, marami siyang sakit. Isang pagod, ganyan, may diabetes. Yun ang mga sinasabi niya. Hindi siya nakakatulog sa gabi.
0: Oo.
2: O tapos nag-take siya ng wellness. Okay na siya ngayon.
0: Pati pagtulog, maayos na.
2: Opo.
0: Tapos yung kanyang diabetes.
2: Bumaba na rin, Dok.
0: Yung kapatid mo naman?
2: Si ate, Dok, ano yung pag-nense ba ganyan, Dok? Parang regular, parang konti-konti. Tapos maitim daw.
3: Sabi niya, ang ganda daw ng flow na menstruation.
2: Umanda daw yung ano niya.
0: Ngayon, okay na siya.
2: Okay na siya ngayon.
0: Anong pangalan mo?
4: Yan, Benedo Isita po.
0: Taga saan ka po?
4: San Isidro Eriga.
0: Oh, sir, ikwento mo noon, ano ang nararamdaman mo sa dibdib mo?
4: May sa puso, sa kidney, baga, tapos.
0: Sa prostate pa?
4: Prostate. Tapos.
0: Liver pa?
4: Liver, parang.
0: Ang dami mong sakit? Okay. Bakit? Nung kabataan mo ba, mahilig ka sa inom?
4: Iyo po.
0: Sigarilyo?
4: Sigarilyo pa.
0: O, ngayon nagkaedad ka na, perang taon ka nagkahilang?
4: Siguro mga, ano si edad ko, 21.
0: Uy, grabe, atabon. Hanggang ngunyan, 79 ka na.
4: Nag-try ako digdeta.
0: Perang bulan ka ng inom?
4: Mga 3 bulan na po.
0: Ano, sinamatian mong karahayan?
4: Medyo so hard ko. Parang naalis na ng, ano,
0: yung masakit.
4: Masakit.
0: Alis tapos na. Parang tinutusok-tusok?
4: Opo.
0: Nawawara na sa pangluluya mo?
4: Opo. Saka nariribong ako kay ito. Ngayon yan, awa ng Diyos. Nawara na.
0: Sa loob lang 2 bulan?
4: Opo.
5: Bago tayo sumabak sa malalim na diskusyon, patuloy lang isang widow para sa iyo. Isang pinto na dahan-dahang sumasara, nanginginig ba kamay na hindi na makuha ang dating pangsigla? Ang bawat hakbang ay parang nakapay sa mabigat na kadonan. Anong kondisyon ang unti-unting nagnanakaw na hinimalayang pagalaw? Ang sagot natin ay Parkinson's disease. Isang seryosong usapin na kailangan nating tumawin ng maigi para hindi tayo basta-basta naniniwala sa sabi-sabi lang. Dito sa ating programa, ang motto natin ay question everything. Huwag kang basta makikinig sa mainstream opinion. Dapat na rin tayo mag-audit ng system ng ating katawan. Kasi kung wala kang capacity for violence sa physical strength, magiging helpless ka lang sa harap ng mga sakit. Sound mind or body ang goal natin dito. Kaya kailangan nating intindihan ang matter system ng Parkinson's disease para hindi tayo mapangaling baka ng maling impormasyon. Ang Parkinson's disease ay unang na-describe ni James Parkinson noong 1817 bilang shrieking palsy. Pero sa totoo lang, ang root cause nito ay matatagpuan sa loob ng ating midbrain sa area na tinatawag na substantia nigra. Dito sa part na ito matatagpuan ang mga dopaminergic neurons. Silang tagagawa ng dopamine. Ang dopamine ay ang neurotransmitter na responsible sa smooth motor control. Kung wala ito, ang iyong central nervous system ay parang computer na may corrupted na wiring. Ang problema sa Parkinson's disease ay ang pagkakaroon ng protein misfolding, specifically ang accumulation ng alpha-synuclein. Kapag ang mga proteins na ito ay nag-umpisa ng mag-clump together, nabubuo ang tinatawag natin ng Lewy body. Isipin mo na lang mo ang Lewy bodies ay parang garbage o double sa loob ng inyong cells. Kapag hindi nagawa ng katawan ang maayos na autophagy o yung tinatawag na cellular garbage collection, naiipon ng mga body na ito. Ang ending, namamatay ang mga neurons. Ito ay isang chronic progressive neurodegenerative disorder. Hindi ito nangyayari overnight. It takes years bago lumabas ang mga physical symptoms. Kadalasan, ang industrial revolution at ang pagdami ng housing sa paligid ang nag-trigger sa oxidative stress. Ang oxidative stress ay nag-resulta ng mitochondrial dysfunction. Kapag ang mitochondria ang power plant ng iyong cells ay kumalya, giving from energy production. Dito na papasok ang systemic inflammation. Kaya dapat iwasan ang mga anti-nutrients tulad ng seed oils at lectins dahil lalo lang nilang pinapalala ang inflammation sa iyong brain. Sa ating health audit, kailangan natin hatiin ang symptoms sa dalawa, ang early signs at ang advanced stage. Maraming tao ang nakakamay dahil akala nila shaking or tremor lang ang basihan. Pero ang totoo, maraming non-motor symptoms na lumalabas bago pa manginig ang mga kamay. Early stage symptoms or pre-motor phase, anosmia. Ito ang loss of sense of smell. Maraming pasyente ang nawawala ng pang-amoy taon bago pa magkaroon ng movement issue. Ang alpha-synuclein pathology ay madalas nagsisimula sa olfactory bulb. REM Smooth the Flavor Disorder. Kung ikaw ay nananaginip at parang sinusuntok mo ang hangin ay sumisita habang tulog, sinyal ito na hindi gumagana ang muscle accompaniment. Isang maaring indicator ng neurodegeneration. Chronic constipation. Ang gut-brain axis ay napaka-importante. Ang enteric nervous system sa imbitu kaunagalas ng unang tamaan proseso sa brain. Pag may dysbiosis sa gut, tumataas ang chance ng neuroinflammation. Microdroplet. Pansinin mo ang iyong sulat kamay. Kung ito ay unti-unting lumiliit at nagiging cramp, isa itong sign ng less of fine motor skills. Ang iyong brain ay nanghihirapan ng mag-calculate ng amplitude ng bawat galaw. Clinical motor symptoms, the cardinal signs. Kapag ang 60% hanggang 80% ng dopaminergic neurons ay tapay na, doon talang lalabas ang mga motor signs na ito. Isang malaking tagkakamali na hintayin ka ang mga ito bago mag-audit ng palisugat. Correct. Terrestrial tremor. Ang kanyinginig na ito ay madalas ng sitimula sa isang kamay. Tinatawag itong heel rolling tremor dahil parang may pinipirit kang maliliit na bagay sa gitna ng iyong hinalaki at pintuturo. Nawawala ang panginginig na ito kapag ginagamit mo lang kamay mo para sa isang voluntary movement. Bradykinesia. Itong extreme slowness of movement. Ang simpleng pagpindot ng remote control at paglaking pinto ay nagiging maghirap na task. Ang iyong motor cortex ay hindi na makapag-send ng mabilis na signal dahil sa kakulangan ng dopamine. 3. Rigidity. Ang iyong mga muscles ay nagiging stiff at matigas. Parang lead pipe rigidity o cog wheel rigidity. Nararamdaman ito kapag sinusubukan idalaw ang iyong joints. Sobrang sakit na ito sa katawan at nagdudulot ng muscle fatigue. 4. Postural instability. Dito na nawawala ang balance. Madalas matumba ang pasyente dahil hindi na kayang ikuwap ng katawan ng sento ng gravity. Ang tawag dito ay loss of writing reflexes. Kapag umabot na ka-state na ito, delikado na ang postural safety ng pasyente. Ang root causes, bakit ba ito nang nangyari? Hindi tumalas sa sumpain na umak, ito ay resulta ng symptoms ayon. Ayon sa mga meta-analysis at research, ang Parkinson's ay multifactorial. 1. Environmental toxins at pesticides. Ang exposure to mga chemicals during pre-op at pre-op ay may direct link sa mitochondrial complex ROM inhibition. Ang mga proses na ito ay madalas matatagpuan sa ating industrial agriculture. Kaya dapat tayo maging mapili sa kinakain natin. Iwasan mga pagkain na punong-punong pesticides dahil ito ay nakakasira ng blood-brain barrier. 2. Heavy metal accumulation. Ang build-up ng iron, manganese at lead sa brain ay nagpapabilis ng tension reaction. Ang reaction na ito ay nagpuproduce ng hydroxyl radicals na sumisira sa cell membrane. Ang neurotoxicity na dala ng heavy metals ay mahirap na ibalik pa rin kapag permanent na ang damage sa neurons. 3. Neuroinflammation at blood clot. Sabi na natin, sound mind, sound body. Kung ang gut mo ay may leaky gut syndrome dahil sa tagdaw ng lectins at prostate sugar, ang mga toxins ay makakapasok sa circulatory system. Mula doon, aakyat ito sa brain via the vagus nerve. Ang inflammation ay parang apoy na kumutunog sa iyong nerve. 4. Genetic predisposition. Bagamat ang pagkantang ng case ang purely genetic, ang environment ang nagdedetermine kung ang mga genes na ito ay nagiging active o hindi. Epigenetics ang tawag natin dito. Ang lifestyle mo ang nagdedetermine kung magiging bulat ba ang genetics mo. Tulungan natin stem cell seed at what? Sa ngayon, ang mainstream medicine ay madalas nakafocus lang sa pagmanage ng symptoms gamit ang L-DOSA o levodopa. Pero hindi niya titignan ang root cause kung bakit namamatay ang neuron. Ang industrial system natin ay mas pabor sa pangmatagal ang maintenance stress sa taga-drop ng systemic toxicity. Bilang isang skeptiko, kailangan mong i-verify ang bawat gamot na ibinibigay sa iyo. Huwag basta-basang sanggatin ang diagnosis mo walang sapat na entire by evidence. Sa New Siena Center, naniniwala kami sa self-reliance o superstition. Hindi pwedeng ibaon lang sa dasal o kung sa ano-ano ang rituals ang Parkinson's. Kailangan natin ang technical data at rigorous auditing ng ating diet at environment. Ang pag-iwas sa anti-nutrients ay hindi lang suggestion, ito ay mandatory para mapanatilang integridad ng ating self. Ang pagkakaroon ng animal-based diet na may sapat na fat ay nakakatulong sa morning to prepare at brain health. Inoanak, tandaan mo ang 1 is none, 2 is 1. Huwag kang aasa sa isang source ng information. Magkaroon ka ng redundancy sa iyong health plan. Kung ang isang data ay walang maibigay na kaliwanag tungkol sa neurocognition, tumanap ka.

0: Then problem, kapag nawalang kontrol na sa iyong katawan, nawawala rin ang iyong kalayaan. Kaya habang maaga pa, habang wala pang panginginig, ayusin ang system. Garbage collection para sa store, iwas sa coffee, at tanapihin ang prescription. Huwag natin hayaan ang kanilisan ng agad kong pagkakasakit dahil lang sa kapabayan at maling impormasyon. Ngayon naman, hihimayin natin ang mga komplikasyon ng Parkinson's disease na madalas hindi pinapaliwanag sa inyo. Bagamit tayo ang hindi na yung perspective dahil ang katawan mo ay isang biological machine. Kapag ang machine na ito ay hindi na maintain ng maayos, asan ang sinatawag natin mechanical at hydraulic failure? Titipin mo ang iyong nervous system dahil isang hydraulic system. Ang dopamine ang nagsisabing fluid na nagbibigay ng pressure para maging smooth ang galaw. Kapag kulang ang fluid na ito, magkakaroon tayo ng mechanical failure. Ang unang kagamaan ay yung dead nutrition o ang katwato ng paglunok.
1: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at inyong kalusugan hati sa inyo ng Miss Wanga Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalis Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Hello, anong pangalan mo, ma'am?
3: Marites Maravillas po. Matakot po, Makati.
2: Makati na maaratiit.
3: Maduman talaga ako kay mamis. Tama pa, ay spa ako. Daliyon na nanahali. Sugatol, magayuno na malinawo na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung baga sabi, tangkilikin ang sariling atin.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Hello, Mama. Anong pangalan mo?
4: Septina.
2: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
4: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
2: Noon, ilan na ang BP mo?
4: Ayun, nag-160 ako.
2: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
4: Ngayon, na-detox mo ako is 120 na lang.
2: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
4: Wala na.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Alba.
5: Punta talaga ng Metro Manila. So, alam niyo po, yung umorder ay yung anak na, eh, kailangan niya daw ng machine. Kasi maganda po yung tubig natin dun sa mga batang may autistic. Ano? So, meron din po tayong pang therapy dun sa mga batang may autism. Ang pang therapy po natin ay yung ating Permax. Permax. So, kung gusto niyo pong bumili ng Permax, meron po ako. Allah! Ano? Hindi man yun sa microphone. Dito na. Sarado mo na. Ala ka dyan. Paano ka dyan maano makaagi? topic po dito sa amin. Ayan, sige, mag-share po kayo. Hello. Lakas ng pabango mo. Nimpa Alaurin. Ayan, pwede kang manalo ng isang kape. May share buds ka na eh. Si Nimpa Alaurin. Sabi ko nga po kanina, kung gusto niyo po ng tubig na alkaline, yung inyong mga tumbler, dumaan kayo sa wellness, may libre pong isang litro dyan. I-start po sa September ha. September hanggang December para matay nyo na talaga. To si Istabilid, talaga bang mawawala yung hingal ko? Gaganda yung pakiramdam ko para kung hindi napapagod? At talaga bang lalakas? Unlimited na lakas, energy. May energize ka talaga. Kaya nakita niyo mga kaibigan, sabi ng mga kaibigan ko, wala ka bang kapaguran? Parang hindi ka napapagod, parang lagi kang fresh. Tapos, kahit 150 yung pasyente mo, hindi ka napapagod. Yan talaga, yung masasabi ko sa inyo, dahil sa tubig na napakaganda. Yung alkaline water. Kaya, kung gusto niyo pong matulad sa akin, na fresh na fresh, lalo na yung skin, uminom din po kayo ng alkaline. Nililibre ko na. Okay, ang tatlong karakteristik ng alkaline water ay antioxidant. Meron bang tubig na may antioxidant? Saan ka maagi? Digdi ka na lang, oh. Ayo. May tubig ba kayo na may antioxidant? Kung wala po kayong tubig na mayaman sa antioxidant, ang antioxidant na kukuha lang yan sa mga supplement, mga prutas, gulay, mga masusustansyang pagkain. Hindi po yan nakukuha sa mga alak at sigarilyo, ano, yun yung mga nakakasira. Edeline, hello po Ma'am Nin, still listening po sa 92.7 Eagle FM, Naga City. Maki Abrera, so nagre-reband po. So nagre-reband. Ano yun, Maki? Edeline, Nin's Juice. I love Nin's Juice. Actually, mga kaibigan, marami pa po akong mga perlas. Kaya lang, masyadong occupied yung utak ko sa mga kaganapan ngayon, kagaya nito, kagaya ko magpunta ng Metro Manila para yung mga machine na order sa akin ay mabili ko. Ang machine po ay hindi ka manghihinayang kasi magagamit mo to mga 30 years. Pwede mo pang maipamana sa mga anak mo. So, ang kagandahan, kahit sila kumakain ng mga pagkain na masasarap, dahil pagbata pa po, ang gusto niyan, puro karne, puro soft drinks, puro mga sweets, puro mga chichiria. Kahit po sila kumakain ng mga pagkain na wala namang sustansya, hindi po agad sila masisira, hindi madadamage yung kanilang mga cells. Sa alam nyo kasi, sa apat lang na buwan, na wala kayong tigil sa kakakain ng mga processed foods, mga ma-chemicals na pagkain, pwede pong masira ang inyong mga organs sa loob ng 4 months to 1 year. Kaya, yung isang pasyente ko sabi niya, nung magpa-check up daw siya, sabi ng doktor, benign pa naman yung kanyang cancer. Benign, wala pa siyang cancer. After 5 years, naging cancerous na po. After 5 years, sabi, kaya nagtanong siya sa akin, Ma'am Nins, ba't ganun? Ang sabi ng doktor, nang magpa-biopsy ako 5 years ago, yung bukol ko sa breast ay benign naman. Ngayon, after 5 years, naging malignant stage to na. So, kasi hindi mo tinigilan yung pagkain mo ng mga pinagbabawal sa'yo ng doktor. Lalong-lalo na, digde. Lalong-lalo na, kung pagkain mo ay paulit-ulit na karne. Kaya ano man ini, maluya akong dahil paminaagi. Kaya po, bawas-bawasan niyo yung karne. Paminsan-minsan lang po magkarne. Halimbawa, mga once a week lang. Kung gusto niyo ng karneng manok na muna. Sa susunod na linggo, karne naman na baka. Pag-araw-arawin kasi red meat ay mga triggering foods sa pagkakaroon ng cancer. Ayan lang kasi ang paborito ko noon, karne. Hindi ako kumakain ng gulay. Kaya at the age of 15, marami akong bukol sa leeg. Marami akong bukol sa suso at sa aking ovary. Tapos hindi pa ako uminom ng tubig, kaya paulit-ulit yung UTI ko. Mga babaeng paulit-ulit ang UTI pag edad nila ng 40 or 30, ang magiging sakit nila po ay kung hindi sa kidney ay ovarian cancer. Sila yung mga 100% na prone sa ovarian cancer. Yung mga babaeng paulit-ulit na nagkakaroon ng UTI, bata pa may UTI na, after gamutin may UTI na naman, or cervical cancer. Kaya mag-ingat po kayo mga babaeng palaging may UTI. Pag edad nyo po ng 30, yan ang tatama sa inyo. Kaya sana mga kaibigan, yung healthy living muna tayo. Hindi puro masarap. Kasi pag puro masarap, nakakatakot yan. Yan, hindi lang yan. Yung inulit-ulit natin, sunlight. Ang ganda kasi ng pagpapainit sa araw. Kasi yung mga, alam mo, di ba, minsan tayo, lagi yung paa natin, lalong na, laging namamaga, laging namamanhid.
6: Nagtulog sa kuya, nagtulog ang puso ko, tapos alang kawan, ang blood sugar ko. Nagbakal po ako yung kape, sa room box pa lang na umbos ko, namati ko sa karahayan. Sige, salamat po.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Sabi sa pag-aaral ay delikado kayo sa dialysis. Buhay ka pa pero nilalabas na yung mga dugo mo at nililinisan sa aparato. Diba? Mahal pati yun, mga kaibigan. 4,500, 3 times a week. Tapos, masyado kang magiging weak. Parang feeling mo, wala kang lakas pag dinadialisis ang tao. Kaya paulit-ulit ko pong sinasabi, uminom ng tubig, oras-oras, kalahating baso. Napakaganda kung alkaline water pang andyan lang po sa may Barlin Street ang wellness center ni Ma'am Means sa likuran ng police station. Diyan naman sa Sorsogon, kahit nasa likod yung ating wellness center, marami na po ang nakakaalam niyan. Kasi from Pilar to Sorsogon to Bulan, napapakinggan po tayo. Meron din po tayo sa Pilar, diyan sa pagbaba mo ng tawag dito, yung simbahan, may wellness center po dyan si Ma'am Means.
7: Thursday from 9 o'clock.
5: And saan pa ba ang gusto nyo maglagay ako ng wellness center para mas madali? So araw-araw po kami may buhay na patutuo. Araw-araw po may gumagaling. Kaya sabi nga po natin ay napakaswerte ng mga taga Bicol, ng taga Albay, kasi meron ditong wellness center si Ma'am Nins. Yung iba nga po, dumadayo pa sa wellness center ko galing pang Manila, galing pang abroad, naririnig at nakikita tayo, napapanood sa YouTube. So, dumarayo pa po sila. So, tayo, ang didito na po tayo, ang kagandahan sa pag-detox ni Ma'am Nins. Mga kaibigan, hindi lang isang organs ang nadidetox. Lahat. Lahat ng organs mo ay dadaan yung dugo mo dyan. So, lahat ng sakit na dadala palabas, na ilalabas sa pagpupo, sa pag-ihi, at sa pagpapawis. Kaya importante po talaga yan na magpapawis kayo. Kasi pag hindi na kayo nagpapawis, dyan na po mag-i-start yung mga sakit-sakit nyo. Bakit kaya ngayon ang babata pa ng mga inaatake sa puso? One time po, nakita ko po sa social media, yung kasama-sama ko noon sa, nag-abroad kami kasi sa Fairmax din po siya. Distributor din siya, tulad ko. Nakita ko ngayon, patay na. Nakaburol na. So, bakit ang iba mas napapaaga ang kanilang pagpanaw? Yung mga kaibigan ng asawa ko, nakasabay-sabay niya sa pag-iinuman, wala na, naatake na sila sa puso. Pero bakit yung asawa ko andyan pa rin ang lakas-lakas? Kasi po, mas mainam na po yung paminsan-minsan. Hindi man araw-araw. Or once, 4 months in 1 year, umiinom po kayo ng supplement. Yan po ay protection nyo para yung mga sakit na nakakamatay. Ama, mailabas nyo, maitapon nyo, maipaihi nyo at maipupo nyo. Unlike nung wala man lang po kayong protection ng mga supplement, wala man lang kayong mga iniinom, pasok sa cells nyo, wala man lamang na antioxidant na lumalaban para mabawasan. Pasok na pasok, shoot na shoot. O, nagiging, sabi ko sa inyo, sa loob ng 4 na buwan, namamatay ang cells. Pero, yung mga cells na hindi po, na namamatay, naiiwan yung mga sakit. Mas maganda na yung namamatay na lahat. Wala nang naiiwan. So, mag-detox po kayo. Kung ayaw niyo po at wala po kayong pera, mag-park ka dyan. Kahit tubig na lang muna. Tubig at kape. Di ba mga kaibigan? O yun na lang po ang inumin nyo ha. O sige, maghanap po kayo ng Ninis Wellness Center. Starting po na, starting na September, may libre po kayong kape. By the way mga kaibigan, next week po ang outreach ko ay sa Taisan. Pag hindi po namin naubos yung 1,000 na tao, kasi tagdo 200 lang ang dala kong bigas, 200 lang ang kaya namin check upan sa loob ng isang araw, pupunta na lang namin po, babalik na lang po kami after 1 week ulit. Ubusin namin yung mga gusto pong magpa-check up at gusto makabil ng aming 9-in-1 services. And then din po sa mga nagahangad na mapuntahan ko rin dyan sa Arimbay, sa Bigaa. Basta po, yun ang pangako sa inyo. Pupunta po kami sa Humapon. Pupunta po ako. Kasi nang napunta kami sa Humapon, namigay po kami ng mga school supplies. Kaya po, marami po kaming ibibigay. Hindi lang po isa, kundi 9-in-1. Bye-bye na! Thank you so much! Lagi mo nyo po akong ipag-pray na sana marami pang blessing para marami tayong blessing na ipamigay. Thank you! Babu!
8: Ang hardware. Sobrang damang synapses kaya ang result ay sensory overload. Mayroon din ang gut-brain axis. Kapag ang microdiversity sa gut ay compromised, apektad ang neurotransmitters tulad ng serotonin at GABA. Diyan papasok ang avoid anti-nutrients commandment natin. Kapag tuloy ng seed oils at lectins ang diet, nagkakaroon ng systemic inflammation na umaabot hanggang sa blood-brain barrier. Huwag tayong maniniwala sa sabi-sabi lang. Dapat empirical data tayo. Ang ESD ay dapat linear. Ito ay isang complex system architecture. Pati natin ito sa early at late stages para sa iyong audit. Early symptoms or infancy to toddlerhood. Sa stage na ito, ang signs ay madalas na neurological lag. 1. Impaired social reciprocity. Ito yung walang joint attention. Halimbawa, hindi tumitingin ang bata sa tinuturo mo. Walang eye contact na consistent. Sa system audit, failure ito sa social feedback loop. 2. Language delay. Hindi lang ito basta hindi pagsasalita. Kasama rito ang echolalia o yung pag-uulit ng words ng walang context. Parang silang record looping script sa CODI. 3. Repetitive motor behaviors. Yung tinatawag na stimming gaya ng hand flapping o rocking. Ito ay mechanism ng katawan para i-manage ang sensory processing disorder. 4. Atopical play. Imbis na gamitin ang laruan sa intended purpose, baka spin lang ang wheels ng car for hours. Focusin na sa parts kesa sa whole system. Fidelity auditory pattern recognition ang active dito pero low ang social application. Late symptoms for school age to adulthood. Habang lumalaki, ang symptoms ay nagiging mas complex at madalas na misdiagnose bilang anxiety. 1. Executive function deficits. Hirap sila sa task switching. Kapag nabago ang routine, nagkakaroon system crash o meltdown. Importante ang order and routine para sa kanila para ma-automate ang social trivia. 2. Hyper-synthesizing. Sobrang galing na pa patterns, math, or technical data. Itong high bandwidth processing capability. Mas gusto nila ang predictable system kaysa unpredictable human emotions.
9: 3. Sensory hypersensitivity. Ang normal na ingay ay parang jet engine sa kanila. Ang system textures ng gamit ay parang sandpaper. Falito sa sensory gating mechanism ng thalamus. 4. Social camouflaging. Lalo sa mga babae, natututo silang i-mask ang symptoms. Pero, high energy cost ito sa metabolism nila, leading to burnout. Bakit nga ba nangyayari ito? Hindi ito superstition na sumpa, ito ay science. Ang ASD ay polygenic. Ibig sabihin, libo-libong maliliit na generic mutations sa single nucleotide polymorphisms ang involved. May influence din ang epigenetic. Kung ang environment ng parents ay exposed sa heavy metals o toxins, pwedeng matrigger ang genes na ito. Neuroinflammation and oxidative stress. Ito ang flood na dapat natin makita. Ang utak ng mga ASD ay madalas nasa state of chronic neuroinflammation. Ang microglia ay dapat ay protectors ng neurons ay nagiging hyperactive. Naglalabas sila ng pro-inflammatory cytokines. Dito pumapasok ang importansya ng antioxidants. Kapag ang body ay walang sapat na glutathione, hindi niya ito ma-neutralize ang reactive oxygen species o ROS. Kaya sa ating product database, titingnan natin ang mga ingredients ng L-glutathione sa Fit and Beauty or curcumin sa curcumin para labanan ang inflammation na ito. Mitochondrial dysfunction. Ang mitochondrial ang powerhouse ng cells. Sa maraming cases ng ASD, ang bioenergetics ng cells ay faulty. Hindi sapat ang ATP production para sa high demand processing ng utak. Parang computer na kulang sa power supply kaya nag-overheat. Dito kailangan ng elements gaya ng magnesium at zinc na makikita sa quantum plus para sa cofactor support. Environmental toxins and industrial lobbying. Question everything inaanak. Ang pagtaas ng ASD cases ay kasabay ng pagdami ng processed foods at industrial pollutants. Ang glyphosate at seed oils ay nakakasira sa intestinal permeability or leaky gut. Kapag ang biological damper sa gut ay sira, ang toxins ay diretso sa dugo at utak. Paano natin ito lalabanan? Gamit ang ating protocol. Question everything. Huwag basta tanggapin na generic destiny lang ang ASD. I-audit ang environment at diet. Avoid anti-nutrients. Tanggalin ang sugars at seed oils na nagpapakulo ng inflammation sa utak. Self-reliance over superstition. Gamitin ang technical data para gumawa ng sariling intervention plan. Hindi pwedeng blind dependency sa mainstream opinion lang. Sound body, sound mind. Kung ang gut ay inflamed, ang isip ay magiging clouded. Alagaan ang katawan para maging functional ang utak. One is none, two is one. Huwag gumasa sa isang therapy lang. Kailangan ng redundancy, nutritional support plus behavioral intervention. Stand tall, see the flood. Intindihin na ang modern lifestyle ay captured science madalas. Design ang sistema para mag-survive sa environment na ito. Capacity for violence. Maging aggressive sa pag-protect ng iyong healthy sovereignty. Huwag hayaang lokohin ka ng industry funding. Inaanak, ang ASD ay isang system breakdown na nangangailangan ng high-bandwidth technical solution. Hindi ito basta behavior problem. Ito ay isang physiological reality. Tapos na tayo sa foundation, kaya ngayon, hihimayin natin ang mechanical at hydraulic failure sa loob ng katawan kapag ang ASD ay hindi na-manage ng tama. Sa ating system audit, titingnan natin ang katawan bilang isang integrated machine. Ang ASD ay hindi lang nasa isip, ito ay isang systemic cascade. Kapag ang primary neurological issues ay hindi naagapan, nagkakaroon tayo ng tinatawag na hydraulic failures sa cerebrospinal fluid flow at mechanical failures sa metabolic pathways. 1. The neural hydraulic block. Ang utak ay nakalubog sa CSF. Sa mga may ASD, madalas may issue sa drainage ng toxins. Kapag ang lymphatic system ng utak, ang lymphatic system ay naging sluggish, parang baradong kanal ang labas niya. Ang resulta, intracranial pressure at buildup ng metabolic waste. Itong dilan ng unexplained irritability at head banging. Mechanical friction ito sa loob ng bungo mo, inaanak. The gastrointestinal or GI pressure valve failure. Isipin mo ang gut mo bilang isang hydraulic pump. Sa ASD, madalas tayong makakita ng chronic constipation o malabsorption. Kapag hindi gumagalaw ang dumi, nagkakaroon ng auto-intoxication. Ang ammonia at iba pang toxins ay bumabalik sa bloodstream. Pinatumatawid sa blood-brain barrier at nagiging sanhi ng brain fog at seizures. failure to sa filtration system ng katawan. 3. Oxidative stress corrosion. Ang mitochondria ay kinakalawang dahil sa free radicals, parang makina na hindi napalitan ng langis. Ang damage sa myelin sheath, ang insulation ng iyong biological wires, ay nagiging sanhilang short circuit sa signal transmission. Kaya ang motor skills ay nagiging wobbly o hindi coordinated. Para maayos ang system, kailangan natin bumalik sa basics. Self-reliance over superstition tayo rito. Hindi sapat ang therapy lang. Kailangan natin ang nutritional sovereignty. The animal-based reinforcement. Local value available free will. Dito sa Albay, napakarami nating resources. Stop eating industrial sludge, processed crackers, or seed oil fried snacks. Ang utak ay 60% fat. Kung pakakainin mo ang bata ng basura, basurang output ang makukuha mo. Animal organs. Atay or liver. Itong multivitamin of nature. Puno ng vitamin A at B12 na kailangan para sa myelination. Fresh catch. Ang omega-3 ay ang hydraulic fluid ng utak. Pinapababa nito ang friction sa synapses. 3. Local fats. Lard or lana. Gamitin ang taba ng baboy unyog. Iwasan ang seed oils like canola, vegetable, or soya. Dahil ito ay high octane fuel para sa inflammation. Ang saturated fat ay kailangan para sa skeletal durability at hormone production. 2. Clinical targets and product mapping. Gagamit tayo ng Means Wellness protocols para i-optimize ang system maintenance. Detoxification or filtration. Gamitin ang quantum plus. Ang zeolite neto ay parang magnet ng minigot ng heavy metals sa system. Ang magnesium naman ay nagre-relax ng hydraulic tension sa muscles at nerves. Inflammation control. Ang curcumin, curcumin plus piperine, ang iyong primary fire extinguisher laban sa neuroinflammation. Gut-brain restoration. Ang means juice ay may barley at chlorella. Nakakatuloy ito para i-flush ang GI tract at ibalik ang microbial balance ng walang kasamang artificial sugar. Heto na ang ating mga inaanak mula sa iba't ibang panig ng Albay. Basahin natin ang kanilang mga ginain. Mula kay Aling Nena from Daraga. Tita Maricel, ang apo ko po na 4 years old na ay hindi pa yung nagsasalita. Hilig po kumain ng chichilya at uminom ng cola drinks. Minsan biglan lang nagwawala at nananakit. Failure sa nutritional input. Ang cola drinks ay neurotoxins na nag-trigger ng excitotoxicity. Ang pananakit ay sign ng sensory overload dahil ang system niya ay hindi marunong mag-filter ng stimuli.
1: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hatid sa inyo ng Means Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off. Stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
2: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalese Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
10: Ako si Ronnie Cagasol-Sagon City. Mini-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang, medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-design ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood game ako. Magaling na rin yung test and blood game ko. Puro negative. Yun lang po.
2: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
11: Ako si Rodolfo Bilasco.
12: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
11: Mga 1 year na.
12: Ano daw sabi ng doktor dyan?
13: Sige, kaya sa puso. Nawala na ito mga mamukulog.
12: Mga makulog, hinihingal doon. Madali mapagod. Ngayon?
13: Ngayon.
12: Okay na?
13: Okay.
12: Wala na?
13: Wala na.
12: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
13: Iyo.
12: Nakakatulog ka na ng maayos?
13: Iyo.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
14: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
12: Hello, nanay. Anong pangalan mo?
15: Pilipina. Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
12: Mataas lahat?
15: Yung ano pa, cholesterol.
12: Maganda ba ang detox?
15: Opo.
12: Dati yung creatinine mo ilan?
15: Dati 153 yata.
12: Oh, ngayon ilan na lang?
15: 141.
12: Dati ilan ang sugar mo?
15: 13 yata.
12: Ngayon ilan na lang?
15: 11.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
14: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
16: Ako po si Mrs. Penelda Esmeza, Agayon po yung Tigong Tamarines. Namatay ko po sa mata ko. Dati po perme ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko. Hindi na po ako gumagamit ng salmi. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
14: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
12: Hello, Mom. Anong pangalan mo?
17: Josephine.
12: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
17: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
12: Noon, ilan na ang BP mo?
17: Ay, nag-160 ako.
12: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
17: Ngayon, na-detox mo ako is 120 na lang.
12: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
17: Wala na.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
14: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
12: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
18: Basta Bicolano o Ragun!

0: pigilan mo na nga yung paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulurete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda. Hmm? Ako din naman ah, umiinom ako para gumanda ka.
1: Basta Bicolano o Ragun!

0: Hi! Pwede pong mag-apot?
1: Ano ka?
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon?
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot...
3: Uragon!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. Ito na ang inyong mga paboritong OPM hits.
3: Huwag kami pahiya sa amin.
1: From the 80s, 90s and today.
3: Ang kasiyahan.
1: Siguradong solve ang inyong Sabado morning.
3: Kahit na anong mangyari, narito pa rin kami.
1: Dito sa Oracle, Sabado OPM.

0: Basta bigulado o ragon.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
4: Nagkaroon po siyang PCOS.
3: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
4: Isang beses lang siya. So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Min.
3: Lumiit ba talaga siya?
4: Okay.
3: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
4: Opo, monthly na siya.
3: Naging normal na dahil sa Ning's Fit and Beauty.
5: Ang Ning's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Magbulag na kita. Iyo, mariman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah. Lima? Ano ka boy? Saro sana.
1: Huh?
0: Natataso apat yaon sa imo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta pikulado o ragol.
3: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: Siyempre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Ako si Ronnie Cagasol sa Bansipi. And may check up ako na para magpa-detox. Kaya lang, medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling na resulta sa blood came po. Puro negative. Yun lang po.
3: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Except ng Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon Sabado OPM.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Anita?
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon?
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, di ba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumisan.

6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Hello? Anong yes. Pangalan mo?
4: Si Dab po.
5: Constipated ako, di ako nakaka-CR. Mga 2 days, something na rin kaya. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagtulog ko, magayunin na. So tula ko talaga, pag-bloated ako. Then, nagsalit talaga, sapa.
6: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
7: Hey! Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-347. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
8: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
7: Halo-halong Pinoy favorites dito lang sa Uragon, Sabado OPM.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hi, madam.
3: Hello po, madam.
2: Ako po si Gemeline Botanario.
3: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
2: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
3: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
2: Day ka nabiganaan magkaon.
3: Maski ang pagkaturo po, may marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon po, talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
4: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Yan ang Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon, Sabado OPM.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Jones.
1: Ma, nagtutugod ka sa First Love Never Dies?
2: Oh, yung baga. Kaya nga, di baga, ili nga anak ang batugan asin mabairo mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
3: Basta bigulado o ragun!
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba, hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
2: At siyempre, ang grand prize!
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
3: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
4: FM.
1: Radyo Uragun.

0: Doc, ako tabi su pasyente ninyo ka nakaaging taon. Ayun, naramdaman ko na ika. Tata, anong problema? Ihapot ko lang kuta, Doc, kung pwede na akong magkarigos.
1: Basta bigulado o ragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and

0: sa Bicolano o Ragon.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig din nyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Serving Beagle with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
1: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun. Uni na ang programang matutok sa pagpapabasko kan kulturang Bicol noon, Uragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa inyong urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinaba, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyung dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol.

0: morning.
1: Good morning.
0: Diyos marahay na aldaw sa liwat mga tugang mga manoy mga manay. Sabado na naman pala. Petsa 15 na po kan presenting bulan. May pa talagang ramdam na ramdam mo na ang alingahot. As in, grabe talaga. Anyway, sa pangarap po kan mga diuragtang kongresista sa pangyandot siyempre ni Congressman Attorney Former Yorme Alfredo Pido Garbin Jr. Si Rimani Congressman Attorney John Almario Chan. As in, gabos po mga pag-iibata dyan sa Akubicol Party List. Hindi po si Papa Rod Rod Perez. Kaya pa kay Banang Kuliwatan sa Kuyang Pandiurag na haloy ng kapartner sa programang ini, All in Red. Yes, si Manay Sally Luces, also known as Firefly Winter. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Hindi po sa indung programa, Uragon Bicol. Kahit mabungka mong party kan kabikulan, basta nakaantabay, nakatuto ka mo, digdi sa muya. Welcome na welcome po ka mo. Pwede ka mong magpartisipar, mag-upload, mag-chat. O kaya magpadigdi sa istasyon. Pwede mag-upload sa cellphone number 0961-355-6393. And by the way, mamaya may pasorpresa si kapatid. Dahil ang alam ko meron siyang, naku, nakikita niyo ba ang nakikita ko? Ako ay napapalibutan ng
2: kaburnyo.
0: Sige, kapatid, magandang umaga. Kumusta ang ating hasa ngayon?
3: Good morning. Hello mga kaalitap-tap. Okay.
0: Na-miss ko yan, promise.
3: Oo.
0: Ano na, kumusta?
3: Live tayo ngayon sa 90.7 Radyo Oragon. And of course, sa kanilang mga Facebook Live sa Radyo Oragon at kay Farfly Winter Das Alitap-tap. Live na live po tayo ngayon. Ayan, patiin lang natin kapatid yung mga nakaantabay sa atin ha. Ito number one ito, si Kuya Kyle Exiha. Good, anto, bakit good afternoon na? Good afternoon. Sandali na. Nawawala. Sabi ni Kyle, good afternoon at po Ate Firefly Winter po. Always, masyadong mabasa. Nakatutok sa ako Bicol Party List. Happy birthday po. Birthday ko ba ngayon? Hindi ko naman ngayon birthday. Si Ma'am Emmy Abunda Bahoy, good morning po Ma'am Sally and SM Raw. Hashtag AKB ako Bicol Party List. Serbisyo may puso at malasakit sa mga Bicolano at Pilipino, mga nangangailangan ng tulong. Ako Bicol Party List lang. Talaga ang, ano to?
0: Maasahan.
3: Opo, yun siguro ang sinasabi niya. Gardenia Bread Philippines, masarap kahit walang palaman, the best.
0: Adios.
3: Ayan, eto.
0: Pakita mo na kapatid, pakita mo na. Ito yung nababanggit namin kanina na talagang nagbabalik loob na. Sa wakas. Ito na kapatid, ang ating pong pinakaabangan at inaasahan ng ating makababayan. Muli ho kaming mamimigay ng
3: Tinapay.
0: Tinapay. Mula ho naman sa Gardenia.
3: Ayan.
0: Gardenia Bread Bakeries. Ay, Gardenia Philippines.
3: Gardenia Bakeries Philippines.
0: Ayun, nakalimutan ko. Tagal kasi ni Manong Joey makipag-ano eh. Oh, Gardenia
3: naman.
0: Bakeries
3: Nabisi
0: Philippines.
3: Nabisi lang si Sir.
0: Ayan, sige. Sir Ayan. Joey! Salamat talaga. Hindi ka
3: nakalimut. Thank you so much, Sir Joey Santos at kay Kagawad Onin Manzanillo.
0: Uy! Andiyan, batiin natin si Kong Lee.
3: Si Kong Lee. Batiin natin si Jonel Romano.
0: Di pwedeng mawala yung iba. Mawala lang ng si Kong Lee.
3: Hi, ma'am. Good morning. Sabi ni Jonel Romano. Hi, ma'am. Good morning po. Babati po sa lahat sa Gardenia. Sinano na din sa atin si Jerry Daen. Annalyn Abuhela. Blessed morning. Shout out po sa mga taga-Ligaspi.
0: Nakaantabay din sa ating kabatid si Emmy Abunda Bahoy, ang nag-iisang pinakamagandang nanay ni Kagawad Ramir Bahoy.
3: Shout
0: yan
3: out
0: sa Victory Village.
3: Shout out daw kapatid sa mga taga San Roque Legazpi.
0: Ay, oo.
3: Sabi ni Annalyn Abuhela.
0: Buong barangay 32 San Roque nakaantabay sa atin. Salamat.
3: Oo. Andyan si si Rio Baby. Si Rio Sang Rio nanonood sa atin. Ayan. Anong gagawin natin para makakuha sila ng ng tinapay, kapatid?
0: Siyempre, gaya ng ginagawa natin para ating kapatid, yung unang makakapunta personal. And I mean personal dito sa Radyo Oragon. Now na, ilan ba ito kapatid? Para magkaalaman na. More or less.
3: Hindi masyadong maano.
0: Unang lima siguro. Para di tayo kulangin.
3: Sige, unang lima, tigdadalawang tinapay. At
0: tigdadalawang tinapay.
3: Pricing na pala ngayon to.
0: Magkano na isa niyan?
3: 93.25.
0: Aba, oo, tasayang naman ito. Kapatid, yung mga nakaantabay ho sa atin sa mga sumandaling ito, ayan, unang lima, the first five na makakapunta personal dito ngayon sa Radyo Uragon at makakapanayam ho namin, Matic, meron kayong tigdadalawang gardenia bread. Ayan, ito live. Ayan, nakikita nyo naman siguro. Ayan, bagong-bago. Nangangamoy pa talagang. Ang sarap nito.
3: Saka, alam mo, maganda sa tinapay ng gardenia, kapatid. Ano siya, hindi basa-basa yung nasisira baga.
0: Ayaw, oh.
3: Kasi quality talaga siya. Tapos, kahit halimbawa, malapit na yung, ano niya, yung sa expiration.
0: Meron pang extendable number of days.
3: Yes.
0: Ang alam ko niyan, sabi ni Sir Joy, kung doon ko namamali, mga 3 to 4 days pa.
3: Meron pa siya. Basta, sabi nga nila, ang iba nilalagay sa ref ang tinapay.
0: Alam mo, ginagawa ko ba din? Tama yan. Ang iba naman, nilalagay sa ref. Alam ko yan. Pero sa amin, ang ginagawa namin, kinutos talaga namin.
3: Oo.
0: Mas mahaba buhay niya.
3: Oo. Pero mas maganda kung i-consume nyo na lang din agad.
0: Oo, siyempre.
3: Kainin nyo na ngayon para sure kayong ano, mananamnam niyo yung sarap talaga.
0: Mm-hmm.
3: Tsaka yung amoy.
0: Yeah.
3: Fiesta daw sa kanila sa aga.
0: Nino?
3: Sabi sa San Roque, sabi ni Annalyn.
0: Barangay 32?
3: Oo, dito sa San Roque, tama?
0: Naman! Annalyn. So, ibig sabihin, Annalyn, kami ay iniimbitahan mo. Mm-hmm. Magsabi ka na ngayon pa lang. Kami naman is very much willing to be invited.
3: Talaga na.
0: Oo! Mm-hmm. Alam mo naman, ikaw pa?
3: Hindi man ako nagpifiesta.
0: Ha? Bawal sa inyo? Ah, sorry na.
3: Oy, si
0: pero
3: KD,
0: pag sa kainan, okay ka?
3: Kain na lang birthday mo, yung ibang occasion.
0: Pero pag fiesta, bawal.
3: Bawal.
0: Sa bagay, kasi ano yan eh. Feast day
3: ng
0: mga santo, bawal.
3: Si KD, sige, hello. Uy, ini-invite kita mag-ano ka dito, mag-guest. Punta ka naman. Para, bakit? Ito si KD, sige. Isa siya sa ano natin, sa beneficiary ng Pajak Asenso, kapatid.
0: Mm-hmm. Yeah. Very good. Legazpi? Tabako?
3: Oo, Legazpi.
0: Okay.
3: Just sa Washington, kapatid. Mm. Ano siya?
0: Saan yung pwesto niya?
3: Dito sa may Bagong Bayan, harap ng
0: eskwelahan?
3: Oo, sa may school. Tapos ang galing niya, kapatid, sabi niya, shout out, KD, hello, Farfly. Oo. Alam mo, kapatid, ang galing niya kasi, di ba nagpupwesto siya, may oras siya na sa may harap ng Bagong Bayan Central School kasi ano yung bulk ng mga tao baga yung alam niya. Tapos pag tapos na siya doon, magpepedal na siya.
0: Okay.
3: Pupunta siya doon sa unahan, doon sa may ano baga UST Hospital.
0: Opo.
3: Katabi doon ng
0: Tapos
3: doon naman siya nagpupwesto. So ikot-ikot lang siya diyan sa may Washington.
0: Within the area lang naman, di ba? F. Akendi at saka Washington.
3: Oh, kaya, ang sipag talaga nito ni KD. Kasi, isipin mo, wala naman siyang mga kapatid ng pinag-aaral. Tumutulong din naman siya sa mga kapatid niya. Pero halos lahat may pamilya na. So, solo na lang siya sa buhay at yung nanay niya na lang yung sinusuportahan niya.
0: Mm-hmm.
3: Sabi ko, ang dami mo namang racket. Kasi, masipag talaga. Alam ko, nagme-makeup artist din to. KD, di ba, nagme-makeup ka ba? Nagme-makeup ka din, di ba? Kasi alam ko, nag-ano ka din sa parlor, mga ganon. Yan si KD. At alam mo, naka-tiktok ko to, kapatid.
0: No, kumusta?
3: Ang talagang giling-giling
0: husay. Talaga siya. Very good.
3: Mahusay talaga to. Siguro dati itong balerina.
0: Ano para? KD?
3: KD.
0: KD, babae siya lalaki.
3: Ano siya?
0: Both.
3: Oo.
0: Okay, sige. Mm-mm.
3: Ano din? Opo. Opo daw, nagme-makeup siya. O sige, minsan magpa-makeup nga ako sa iyo at tingnan natin kung pwede nang, alam mo kasi,
0: baka nang training siya kay kay Eve Gate, yung kasama natin.
3: Saan ka nag-training pala? O sarili mo lang?
0: Mm-mm. Kasi alam ko nag-train dito si Eve Gate lang at saka si, yung isa dito sa ibad ng Kabaangan.
3: Saan?
0: Dito si Mihiliano, di ba?
3: Hindi ko masyadong ano.
0: Test the accredited din 'yan mga kaibigan natin.
3: Saan ka KD, nag-training? Hindi ko pala nakausap si Sir Manny, busy yata.
0: Oo, nga, sabi mo nag-promise ka sa akin magdadala ka dito ng mga
3: Na-busy kasi ako, kapatid, kasi
0: nga napansin ko di ka na sa akin nag-chat. Sabi ko, pang mukhang busy si kapatid na.
3: Oo, na-busy kasi kami kasi yung mga reports namin, kailangan namin ipasa ng maaga kay...
0: Oye nga pala, no, kapatid, salamat kay Sir, ang tawag dito, Carlites. At ni-remind ako, mamaya, Carlites, ako naman ay nakaschedule na kasama ko si Papa Arnold, yung pinsan ko, para makasilip man lang kami, baka may matipuhan, di pwede nang iuwi.
3: Ganda yan. Di, yung sabi mo, ano? Yung mga bibilin mo.
0: Ikaw talaga, pahama ka kahit kailan.
3: Hindi man.
0: Huwag mo na banggitin.
3: Hindi na nga. Sa, kasi baka mamaya dyan, paglabas mo,
0: oh, pinakabal na sa'yo.
3: KD, huwag na nating banggitin.
0: Baka pusakin na.
3: Sabi ni KD, sa mga friend ko dati, alalay, doon pala siya, tinuruan siya. By experience ang kanyang natutunan.
0: Okay. So, experience lang talaga.
3: But try mo akong make up on KD.
0: Kasi, tingin ko mahirapan ka, KD.
3: Basta ka lang na naman.
0: Hindi, ako, ayos ko naman, kapatid. Alam mo naman, kapatid, ang turing ko sa'yo. Ayoko maging sinungaling, kau naman.
3: Ikaw talaga?
0: Hindi, totoo lang, kapatid. Parang awa mo na.
3: Sobra ka naman. Sabi ni Teacher Love, Jubel Rodriguez Reynansa.
0: Ay, si Ma'am Jubel.
3: A blessed morning po. Hello, Teacher Love. Kumusta po kayo?
0: Na-miss ko na yung voice ni Ma'am Jubel. Sana bumalik yung ibalik natin yung karantahan, urugmahan, asin, yan?
3: Urugmahan, asin,
0: tarabangan. Asin, tarabangan. Tarabang,
3: Tarabangan.
0: Okay, T. Urugmahan, karantahan, asin, tarabangan.
3: Oo nga. Yun nga
0: nakakamiss.
3: Din yung, kasi, yun nga din yung laging sinasabi ni Tito
0: Ma'am Jubel.
3: Al. Kailan na kaya yun? Sabi ko, kausapin mo na lang si Kong Pido. Kasi medyo, alam mo naman, tight budget.
0: maganda sana kung may balik. Pero kailangan talaga dyan may sponsors na matindi.
3: Oo, matindi talaga. Mm-mm. Kaya medyo...
0: Kailangan muna magtipid sa mga panahon na ito.
3: Naghihigpit muna tayo ng sinturon. Buti nga at marami tayong sponsor. Sabi ni Teacher Love, looking beautiful ever, ma'am. Thank you po.
0: Naku, naniwala ka na naman. Kaibigan Ma'am Jubel, maging once in your life, maging honest ka naman.
3: Ito naman, nakakainis ka talaga.
0: De, joke lang. Kaibigan natin yan eh.
3: Anyway, kapatid, dahil hindi ka binigyan ni Annalyn ng
0: balita. Nakalimutan yata ni Annalyn na Sabado ngayon. Baka feeling niya Linggo or baka nag-relax.
3: Oo. Kaya kuha na lang tayo sa page ng Ako Bicol Party List.
0: Sige, ano bang meron dyan?
3: Kasi nabanggit ko na ito last time, di ba? Kung natatandaan mo, yung turnover ceremony ng Marshall O. Raniola Memorial School last August 7.
0: Uy, by the way,
3: yung 48 bagong classrooms.
0: Bago yan, kapatid. Ongoing po ngayon ang Ibalong festivities. I understand hanggang August 27. Tama ba ako, Papa Tupi? Paki-double check mo nga. Nagsimula ito nung August 3 ata. Or August 7. Paki-check mo, Papa Tupi, yung schedule ng... kasi dapat, binibigyan tayo ng schedule ng Ibalong Festival. Yun ang matagal ko nang sinasuggest. Parang...
3: Hindi kasi, sabi nila, kumuha ka na lang daw sa page nila.
0: Sige, mabagay. May panahon naman ako. May panahon naman ako, kapatid.
3: Sabi ni Teacher Loves, reunion po. Si Sis Love Aguilar Padua nanonood sa atin. Sabi ni Teacher Love, we will support you po. Ayan, kapatid. At kasi nung isa, kami ay namigay uli ng, nag-ikot uli kami, namigay kami ng wheelchair this week. Tapos, ikot uli para sa Pajak Ascenso. Post-evaluation, pinagpatuloy namin. Pero hindi na pa rin namin natapos, kapatid, kasi may dalawa pa kaming kinakailangan niya i-check. So, ito na muna kay Kong Jan Chan 3 days ago. Si Kong Jan ay sabi niya, kahit maulan ang panahon, tuloy lang ang trabaho para sa kapakanan ng ating mga lolo at lola. Dumalo si Kong Jan sa hearing ng sa dinig ng Committee on Senior Citizens. Ano yan, kapatid?
0: Ay, pasensya na, kapatid.
3: Para sa pagtalakay ng enhancing the discount on the purchases of goods and services of senior citizens. Sa kasalukuyan, may mga pagkakataon na kapag may promotional discount ang isang produkto, maaaring ituring na itong discounted price at hindi na maaaring ma-avail ng buo ang benepisyo para sa senior citizens o PWD. Layunin ng panukalang ito na mas madaling makuha at masulit ang 20% discount at VAT exemption kabilang ang mga promotion o discount sa mga establishment. Oo nga kapatid, ano? Pansin mo, pagka hindi ka kasi nauutusan ata. Hindi ka nauutusan. Kasi minsan di ba yung
0: busy-busyan.
3: Hindi pagbibili ka sa mga ano, sa butika o kaya sa yung mga mag-avail ka baga ng
0: discount
3: for a senior citizen. Hindi ka nila sasabihin sa iyo, "Ay ma'am, hindi na to pwede ma'am na lagyan ng ano ng discount ng PWD or senior kasi ma'am
0: expired na."
3: Ito naman, di ka nakikinig.
0: Sabihin mo, hindi naman makikinig. Nagano ako ng pagkain ko. Sige, tirahin mo.
3: Walang ya talaga itong kapatid ko to. O, tingnan mong ginagawa kasi busy magpalaman ng kanyang ano, tinapay.
0: Di ba ako nag-breakfast eh.
3: Alam mo kapatid, kasi ano, sasabihin sa'yo, discounted na daw yon. So ngayon, ito yung ginagawa ni na Kong Jan during their budget, siguro ito hearing, committee ng senior citizens kahit discounted price na makapag-avail pa din kasi medyo pricey pa din naman kapatid, di ba?
0: Oo.
3: Kahit sabihin pang may promo. Hi Tita Glow Fungo, good morning Miss Sally, sabi niya. Si Tita Glow ay sa
0: Sorsogon.
3: Kamusta na Tita?
0: Yan, media personality diyan.
3: Opo.
0: Sarap.
3: Ayan. So, kapatid, galing kami nung isang araw sa EM's Barrio, Barangay 3, at kasama nga namin si Barangay Kagawad, Florid Naval, Medina. Medina. Ayan. So, Medina. At kami po ay...
0: Barangay ko si, ano, si Kagawad.
3: Si Kagawad. Di ba Barangay 1 siya?
0: Ang alam ko, Barangay 1. Pero yung EM's Barrio naman, 1, 2, and 3, magkakapit bahay lang.
3: Oo.
0: Kami naman sa Barangay 4, Sagpon. Halos yung Barangay 3 na Barangay Hall, wala kang ibang dadaanan doon talaga eh. Ay, yung bahay namin, na andun lang sa may unahan.
3: I see. So, namigay nga kami ng ano ng wheelchair sa isa sa napili ni
0: residente.
3: Residente.